0: sana.
1: Bangibiza mapro. Hata mapro.
0: Kaloku sana.
2: Mabrnge ge camke mwasunga ge camke wolang ma e. Yang amke kausa kakeke. Ya chunga da tete masung ngam koko mata sak e kausisi kai akon. Yakan sakemke. Kokoman kakang ngake kwitam kwitama kaka e. He masanda matan wakalicha. Aka kalang mata kausisi kai akon. Yakan sakemke wolang ma e masika makaya. Tom kong kumam sika makaya. Tom kong kumam sak e. Kausisi kai akon. Yakan sakemke wola. Skola meka ware. Kaka na ikona kakalicha, avasika skola ke kokoma mga e, hema sika makaya mkokoma ke teti mga e, hema shuka nga wa wola mga e ke achon, ke kake kam mga mga ya shuka nga wa teti ya e, ito mkwa radu XKFM, mga saka mchiusisi mga, Akon, yaka eke mke wola my masika makayam kokoma ke radu XKFM ki changu radu e akala mta kaum ta kon hum ta ke kausisi ne kwa mama suka ngawam ko program ke changu koma nge mang wata adibidibita awaka wakaf ke changu ta atamosu ngay sakira sa duban Boy, get some, get one of my.

0: Kimtsha wola ke tikde ya wola nke sebere ke eska FM te wola magi ya nkambo nge wa eska FM Iwi ta nge atang tamika gen nkambi ya min arreverte ni moyon Ferik inak di nasi kang hi a tikde ge chok u ya nkalima ngang ke ti kang hi tikde ge ngang dame ngang gani kuna ki kaw kang hi tikde ge tron ngalo kama kwa usran ya kunan Fie en kang hi agya kamsa o ti kang gani kuna hi gya okuyan khalma ngkan ta ki ka chik gi da thwa khali khame ko dhame ngawge de we ding me ai gani khunan khron sa si ka hi akhwe tamne gi ak kham so uchi gan gani khuna chik gi ge ku ngaw ngol ngi ai timina ka hu ye agi hu kan ta khwe mu gi kham so uchi gan ka ngai ngan kan ngaw si kan hi gi ak kan ta khwe yi gi ang wa khame ko tu uchi gan aga khula si kan he yi gi ak gol khame ko ka ti kan aga gani khunan ka achik gi hu chung haun Fie en atene gya varski uan khalima ngan ta ke Spanien chik de gya wa South Africa Ay wii kang hii tene diwik de gya chukok uya chikan ke New York ay gani kunan Ngsen agye hng toa kam kama kwe sung Kang hii kang ngaw si gya tu hng Ka atik de gya hng chung hawa gani kunokwa ng Django ay atak au kaka yang hii chik de gya uwa Toko de diza khalima ngan kang atik de gya ok uya viko man Aga chon ngan kang hii kya kale u ay reo komitie ay gani kunan kang he khawit tamani aka kaw yang chik de gya wa sowit le khan ya ne kang he ya chik de gya ngo ko ya gani khuna kwa de tiza aya kangui aga ngaw shi kang he agya khamso ga ek sis de kier kang he kam aya ngu fasi te ni chik de gya ke khong aya en ka te ke ngu yang aya gya chik de ke yang ngu fasi gani khuna kangaw si kang hiya chik de gye ngong ko kuya gani kuna kwa ki komitie ng ayvi kwa ma chon ngong mako gye ngong toa kam kama kwe sang un kang hiya gya uwa kam ka un ang ngawag ang ke vi kwa ma kaka gani kuna kang ta kwe kang hiya gye gye ngong uwas ka po ke anyan aya gani kuna ki hofu sang ag de gye kam sang u tisa kang hiya chik de gye awag tal ka ang ege gandye ang akuna ke ting ngay cha sang hiya kalima ngong sing de gye chuk wana ngawan Ula yang higia uan. Sulani tete yang hong kleyan. Boksi ngong kou yang ng. Ki ya kley. Kang hi sing ag de gie ki kamsun. Kala kou cha sang kang sing agia kamsun. Daki mana kou yang hitik de gie ngong ng. Ula yang ng ayak gani kunan. Yi ati ni gia un ag kama kui ngawa. Chikang ki tang kang sing de gie ki kong akan. Ki hofu ag gani kuna diwi ka de gie ka chung ng ka sopisan. Kang higia uwa ngaw ke valan. Yin hig de gie ngonke wuzala yin e ke kongwa boksi ngong kaw ya n. Te te kang agia kamsong gan e ke veke aya kaw chon ngang ya gayang ken ki ya chu aga gani kunan. San yana aya gani kunan sing de gie da chuke tra kongwa yan. Tang fasin. Biasa kiti kaw yang hig de gie ngong gani kunan kwa ang higia uwa. Mukhala kuenan ayi municipality de kilipopo aya gani kunan suman santon kang hi achik de ge ung gani kuno ko ang he malichin kang gya wa honor de sindran di aya malichin ng saisian sik de ge chuke tisam ku gen ko kan ege kan de ya gani kuno ka ang he de ge mugi kama plus le kan ayi ofu ung gani kunan kamsung aga ngosi chik de gya wa Toho aya kundraka yang hea malichin ge kuwan 5.4 million rand aya malichin saisian tender yang kansing agia kam kam ko sung uwan kalima ngangka ang ke kakrisi ka ang hechik de ge chuke uwa proses yang gani kunan ge gang hongke kama kan en yang kulang ay ngusyo pesa sang ag de ge ke kong a 3 ke november sing atene gi kham un a kham nga onar sugu ge gang ge khola ya ang e chon ka ti ka hi di di gi cha su be sa un khola ya n kum chang hum yi ang hiya siwari ngay fa si tagim cha wala di wichik di gya uha akhiri kum cha di regya sam chang hum ki iska FM
1: Tame tse sika siyebe amoku firi menete nja karahwa ekska FM ki koma sika keke tina yoka hambamba bori he e sere maatra ti Thompson Norem Fre yinak de nasin aung kuna nga te khanak antu sha koro te aja gaku kuji kwa ku karak uin ti us rande ane jam ja

zikomkam waham fie enenga ti ngukuji aja tatatakuwe no hanamu ti zakancu de mboronga a gakwe kwe anu gakwe kwa jingdi ti nukere hoinko kwa iritam organisasi nga ti ngumanda kwena o kehe ekamukingi kumboronga he ngungushi mboronga no kewusha mwingu chaka kaiti kwe chaka no aja kawe e ana o kehe dam kan kuyi o ti kwana he mboronga a ho ti kwe a mboronga kwe taha mwe takono gako kuji mwingu kawe veta ziti kwana ha takono shiri itamaha mwingu perekai tiku jao shi kungu tika he tewe iku mwe no jao ngawa hakai huwe ekam kungi kumboronga ji a mwgu tiku kwaraku kaitam fie enshu anku iye he perena ti khana o South Africa anku ngi kwaraku tama khana anku iye he khawana kha fie enhe kuye makwe an New York ngushu oka kuye tingham organisa aje nga tike he ngumanda kwena o ngu kteji takono kteji ndita khana kawo gurita aja chem kara mwgu taku jautam speaker he ni mushu tsau ka jiki ketre makwe toko didiza ngate hasi o hong tau ji ngo thamsi khai jawe atho committee si khurika yate re tai kwa ti committee si om forshetre m soviet le khanya nem ta didiza ngate committee si o tsam he sei si o ro tshonye ma ho he jawe khurinya ti yum no khabana ha tsau ku trai tin ha no der ta ha kan e si ka yo ka khamti mgwem ke na khuri ka ta a ka ti na na te committee shi o jawe politik e ka o te han ko na si ka ana o jaw he ana question ha ara ka nya ti tam mde chan shi de landru shi wo fu ki o ska bu shi o ka kwa hu ta zika hofu anga gwe tsam ka gwe kwetsa semboronga kara ho aja echa kumwe hi boxi ki kai kambuni shi gute hem jolani tete ma atano na doyo echa kwang ko kara ho kha ke ti ya ta ye guri tam tsam kwetsa e wo ho yenja ki tsuma tse kho ma ama kumwe ta ta khono tsuma ama ho ka ko ma tam ne mboronga he kai tshwen ko ho iti kona hofu a kwa de mushupi a ti ti yo ya ko swesha no anki te henu te sho khao he te am kum kum ka hi shi o she sa em te te ma dri vie ke ji she kun ge ho tin ham ai si im da chan ne ko shi wa shi ta o tu him bori shi o khri o hem nim shi o kha ko ma ma khala ku na municipality ti Limpopo ko ji ki te ko man Lachman Shanten ma honor deishan de de shiri akwa ko ta ko qarati kha giti ya kai sha khana o nga shi wa ti landro shofu zikim na mamboronga kai ti hu tu a go de kontraka tender ta ki ti a 45 million rand di ko di am go hi na kontraka he shwe di khana no aja chem vetas mi di khana qai bre nta ha am ki khai hi tam shanten ma 3 November sika khabana hofu kaiki ya ko pherenu kai kai gwena chamshi o ki imboronga ji te sesai gwem ate ya ha sibe irbore e khiri ngwe kubore te khabana khakke gwe chamhe akh ire chamnu xka fm kim

0: Agachong, Gunnikunan. A Kungu, Agagunikunaga, Gia Kalatogan, Egi, Gunnikunatini, Gia Kalu, Politigan, Aga, Gunnikunan, Kitiki, Vukuma, Akakong, Yi, Higi, Unstatu, Ayi, Gunnikunan, Kang His Atini, Gia Kalua, Gunnikunaguan. Please, Agian, Yateki. Nun kang hechik de gya wa chi de ayagan veki ya kang ki akani kuna ke khoi ng gya wa er inan tun dak ke kampu ayakani kuna ke usran yi de gya da chuki wanan akhen tun dak ka khon ries komo ya ng he nakam ya famila ng de gya chuki sing ya gani kuna kwa n kan ngosi kang agya thamsogan eke damin ayi ko yin ng he yang ngi yang he sing de ge chu wana yang ngi ke tin ke September ke gani kuna kwa ng gya wa khabit yang ay kunan please sa te ne gya o kui ta yang ngi ya ta ki te ne gya un ak kham ngi ngo onur su ge kang ka ng he gya wa la panga ko yin ng o chi chwa ayi de ge ga chu wa ko yin ng ke gani kuna kwa mu gi ng wa kham ku tun damin ai ni kha kan sing agya khamsu wa ngu yang kya yuli ki khau yang a chonung ki ikor lening ai khunan sing de gi da chukin wan fer inakh din nasi kang hi achik de gi cho ok u yang khale mangang ki ti kang achik de gi ya khali khame ku u damin ai gani kuna ki de gi ga chu wa usran ai khunan kim khale mangang sing gi ya khamsun fi en kang hi achik de gi chu ge khali wa ti kang aga gani kuna kang achik de gi thwang a khame ku ya dame ngawa ki de wi ding me ai gani kuna orang sa si agia ku ida gi ya kham kham ku sun u ti kang aga gani kuna kang hi gi wa ngai kang aga kunan kang hi te ni gi ang wa khame ku ngawa to u ka khulasi kang hi gi ya sun wa kang ake damin aga gani kuna ngawa ki vetang a chonung de gi gang hung khale u ngaba ki khula aga chonung hung ka ati de gi hung chung hon kan ngosi kang hi gi ki koma sit african a hispani yin ki gi ka kham kham gi sung chin aga gani kuna yi te ni gi da chugo ku ya new york aya gani kuna ki ti kang aga gani kunan hung sing a gi hung thot kham sun kan ngosi ge chigang aga chonung chig gi wa kang ama khu ye ki kham kham khu ye khali u chigang aga gani kuna mu gi hung wa tu ka te u ki ka khula sin ifasin bisa ke dik o yang hechik de gi ku mukhala koina aya municipality ti ke lipopon ay gani kunan lechman santon kang he sing achik de gi chu hana ki honor te sindran ding a malich ngi se chi achik de gi ku khok khain ay gan de yang ay kunan kan ngau shi kan sing gi khamsu wa kontra ka yang he gi wa mali aya sorry don ay gani kunage malich ngi achik de gi 5 in 4 tak melun dranding a malich ngi se sia sing de gi chu gi hana yan kontra ka yang sing gi khamsen te sing tog de gi ga chu gi kham u khanun a yi gani kunan ka he gi wa process a ga chongan santun kang he pole yang chik de gi wa ya wa a chu so be sa 3 ke november sing a de gi te gi khong an a gi wa kham ko un an wa onur su gu ke khale mangang ka n wa mtang hum yi ya akhiri ai fasi de gam chawla di chik de gi wa tiniri kamcha dira gya samtang hum ki iska fm
1: Tsame tsika ah ire tsamoko firi menete nge karahwa exka fm ki bori he e sore ma trati tomsen norem ete tei koma statu jau komisi koma samado da fekini ngzika nyamoko tako temushupie gwe madlanga komisi kaiki ma kwa huta amushupie kungo gwe amashwe gwe statu de jau komisi de jau an Asi aja okurina ondabena jawe statu ge jawo kunu khena ata ana jawo ta titam no agama kuye go kha achangda be karatanu chaddu no statu ge jawo ku khe a andabena i chakat ve di jaw acha ache no ndeu te chakyare kara ku ichaw re ta khono age cha jawo ku khe ji okurina jawe na ta i re statu kitam ma ta hono kuye go ha politiki ko nan deuta ka o tore jawo de ka ka ku ki ta hono a tsau tsai khwena o ka no khana o a jawo he chunta khana a ko hoye de te i kara ana jawo puri ta statu de o kim polisha na yamu ana khata

tu da go ko he o go hi nge TV ke ke tsoro a wo iti he da ma er inen tunda ham cha cha ke kemten park ka o sran di o ka nge si mu asaneta a khan tunda ha kuri khwe gracious in common jitano u kan e si ka ha si on kuri na ha si mu ana tim nge he adri da go ko ji o tsak am si 10 September ke wo iti ke wo kai kwa hi ga an tse ha si o tsoro si ta maham Polisha na sesa ataka ya haa ni unku jiti hinsa na tijinu. Polisha na kau kena kutu amiti. Mboro nga kwe an, of mboro nga kwe na ngo hoi tatim. Niyaka kode glakwe kwe ngo hati yuli ngwe mki nyama kutako ngikulishi o waha ikuru leni sikim. Fra inakda nasi ngao kuna ngati hana kankawusha korote ngako kujiti ya jiti. Unyiti hoya usrande ane gyamja akumkamsi o waha. Fia en he ngati ngukuji aja tatata kuwe ngukawutawuti kawudi kiri ati ta atlaku kuji no e gletwa jita aja ngdiyi kutia ikutam. Organisasi shwe tika he ngumanda kuna utle he ngik amsiki kakunu ngakwe ta ngdiyi kumboronga he aja ngungushidi kumboronga ata an kuyeti kwana he e chaka no aja kawe akuihem. An kuyetik ehe, mborunga hote kwe an, mborunga tahate, takono glako kuji tamahamu ingu kawe, nungunshu o vetamite kwa na aji kwenye tamaha ingu kawe, takono ngejao siki siri an kai ku kewe huku muwe chaka karakung, ta ngekam kingi kukwe hinshan vetam. Fia enshu kuye perete, khana o South Africa mbrewa siki, tamahano khana kuye ma kwe an, New York soka an kuye kwe kwenye amatekham. Kana organisasi nga dike angu manda kwena o ake he, tako ana on e kuhe. Ena sum kuiwe marachem karaha mwingu tiku jawinu mu shantam. Borishi ukhari we, nimse ukha koma mahala kwena municipaliteti limpopo kujuga te koma lachman shanten. Honor Dishan Randi di siri kuang kutwara tinka giti yataisha kana o angas waha landros of sikim. Namborunga kaiti tender taki kwe kondraka a kulina ka kwenye heutu de a 15 million randi kodi no shwe de kwana no ka kwe ahe a javetas mi de kwana kwai vereha amagohi a kondraka etam shanten mkai he chwenye ku huita 3 November emakuku si gutana a tamsi o hak eite sesai sam. Ata ya ha ak iribori ye khiri ye ngwe kubore te khabana ha keke gu tsamme tin iret amnu XKFM Kim.

0: kamtum et alising e kan ngdi tlang program wa vani wa ka bo lu sise wa chike wa chi alising tlang wa e ka ne tsing hidem e tlang ka e gwe ka ne tsing ha sinna wiki program nga wa vani awa ta tala wa kamtum e mak nga wa kwe tala ma sin chiga wa chi shimo ng kam kwe ha wa baran vierman te tamin e khoga ko sang nga program ka wa chike jumi de ba tsak wiki ya masung ngo peter tagi ngo mesuri ngo kamtum peter ama jala ka ba jala ma jala
1: moro tlang ka e gwe moro mi tali sing khot khosa juti tiang
0: ndar sing ko nga che sumung sa nga brand vier man naung ke iba kamui ke wa stola kuna ta sa dibi so wa u naung te sa kuna thama khu yang frachte yang hawa ko ta pan nga ya wa pati hing ya pati ngui ya sing ha goba ta sing ha kang ya dia ko ande ke kana tsing ka ba tsaka du maxi kersing pati apan nga wasnga nga gaba ke ngutsa singa nga ka ngutsa for ka nga wapati wa gwa pati yo yo na ma yin kan kama kwe mtsi ba ke akoi ta ka tuta tsika nga jo kama kwe ngi ta ko singa tin na un yegi ba ke nga wapati mo ku kam ka sa na tin gwa pati sa tun ni gwa o ka pati ni da thong a lo lin a kama kwe ya gen a chi gbe sa nga lo le ma mtsi ba nga mtsi singwa sing magela tasin skata da nga ce bangi mamci ya kamsa sas a gunga ya tsin dan homa ya ka jili kan nga to sa jubo te te asin a kan kan ya pasta ki ka ki dan frakte ya chole te gumin ka wapa di tamu apolo si ye ge piri ni ga pa di nge ka asin ti a ki kama da ka pasta ni tam na homa ngi kwa hwe ka ni nga pa di gam te ti se bagi ama khwe kuna khinkwa tse ma khinkwa iko ga gamtha gani ga ngeng wa sa tu kama ko ngeng ni tsi ngeng tsi ga no da kha git un ka sa di bisho go tu cha ga ge buna ko ng parki ga gi ya kana tsi ngeng aba ka tong ke ko ng shi ga nga gi ya a una ti ga sa swa khle plang a una li pa cha a una ti ga ti ke ge singa de ga ngwa
1: kunga igwe kana ta ma ting ge ng kama ko ma qode nga parki thongla igwe ka sing parki maning nga wa maning ma
0: malo ya ka sa khole mang sa swa vote wing ki kana tsinge tsinga wa ka wa stola ki di tsorom ac te kama na ka wa tsam e ki wa ti ali singe malo tlo tsamsa
1: thongla igwe jo ka ang brandwer ko jo ta wala khola ne ko a khama khwe
0: ti thongla ng mi dawa dawa ya ba di te ki di sa ama jala ta nau ma internet no ka sti ti internet e ka u jile ka akwa ba tike ngola ma ngi majala tami kanga thuda jho thama kwe ya singa ba tati aba ki mtsiba ka ndwana mtsinga ma ngone jhuwa ya ba kwa tike ka ka brand vier ya kwa tike mitali ya ngwa o msie kwi ka brand vier man tata wati tike mtam tima ya o dongona jhuga ya kwa ngwa tike ka ne tsinga tike da ka gula kwa nwi i ka gwa mitla ka sing ka mugi soro kwa da ine kai ya tsakki ta ya nai ko ka panga da pa no bram vir mana gising ya talis ka panga kai iga ta kauda ki du ke pepi iga wo zila ka ta kauda ama to ni da iku kula nga hanga ga chom chukam ke skola da ni kuna wa ti ga bagiti da da ko ampa ti ha man ni ga ngising ka mesin da tunga hum sin festri ngising ka le ko ti nga na chungu ni nga ga ngi gi nga nga kwa sin da ga kharisi ka jo blau ta kwa tu ya wa muku ya frosi ngi kwe festere muku ohon debi na gaskula ngi kum asam debi ngi ote kakiri kaba chu taka sige chidze si ngi ote chakai da ike ngi
1: ma ngay tungwa igwe ta brand vier man a chipangye wa dagu chakau
0: chita la ngi me da wa chipangye no apani ngi ma da kaba chige da gya kalokole da ni kuna ta kaba chige ya

0: hey da gya kwangwi pan no wing ogu kama kuna ngsingi man ya kwasa chi thoinwa o khong da indwa e pan ngawi fana kharai ta chinga ka nika o da hi wa thowi he ke lisu ng thoki sing tsai ki ka sing ok khong ka sing ngak sa gungwe ni ke wa brand vere ke ching ka ba sing brand vere tsa ya tho a wona vater thangi ang a thama khwe e ng thama khwe bu a wona magela ta wona spider chi ka ska kwezela ka chaqe da ki bu masing taka ngawu ni konto ha sake kosa ngala sake di debut frakta kingi tama da wa pasta ngi he konto ba yamu ngi ngi ma ngi ngi kimo mtsanga ngoro unga ba khunga sike kuya ngi ngi tsike ga panga ko ichi bangi kuna yatana ko je brand vier ko kani kwa hichi bangi hichi ge tsike ka kazi kinge da wi konto ke ma ngi ngi ba plani jela sing ba ya kai ngi kama ko isa tamba ko yo
1: thunga igwe ka kya mi mi ko ngi kwa tsan ho mai ka ngi kwa
0: ya ngi ko chi dam ko chi mu afasi ta nkwasa amasu ngi tamasu amfa nkodu asin a chigin ke gawa

Kimse wala ke chik di ya walin ke tiniri ke SKFM te wala magia ngambu ke ngewa SKFM Iwita ngea tang tam kage ngum ya min arevertin moyon Lire yang he chik di gya uwa kozul natal ay wahi ngi giga kamsang u feta ay kani kuna ka ahi a gya sang u Kau ka ngi chik di gya tron ngalo kama kwa dameng ay gani kunan ka ahi gya kul kama kwa kahan ka a chik di gya hong chung haon aga ni kha ga sing agya kham song kam a kho chong ya gang ki ki usran a khuna sing ge chu ge wanan ngau si kang hitik ge kama di ang ali de yang ki ge kham so veta a gani khunan hanan negit kang hi a chik ge ngung ko ya gani khuna ko ant ki kham sing ge chigang aga gani khunan chik ge de thon ma lo kham ko in kang hi sing ge kham sing wan da me a yi gani khunan chigang agachong sing agia ok uyang khalema ngan ta ke chingai ngawge dami aigani khuna ke ti o o ko chi o ngai kang hetik de gi khalema ngun ka gi gang hun kunisan legi aya kung ku yin ala ngosi o ti sa kang hetik de gi ngu ti sa uwa ka ka yin chig de gi o pelu tigang aivi ko ma panga ka hun hi agi hen thot kham kham go su u ti kang ke plisan ista si hun khunan hm sing agi hen thot kham kham ko u ngang ba kangan yakkuin agagani khuna giya wan tamin aigiga chunga am kang hising giya kham kham ko singa ba kangan yakkuin agagani khuna giya wan tamin aigiga chunga am kang hising giya kham kham ko singa gani khuna ko ang hechig giya

0: chik de gya wan rishas nkomo kang hin nakam ya family hng khawi tamni de gye chu sing hian kan ngaw si sing ya kham kham ko sing an khale man ngang kang ki ngang aga kaw kang hitin ki september ai gani ko sing de gye chu wan khabit ya ya khunan please atini gya un a kham ko ngaw onur su ko gi gang kang he chik de gya wan ola ya ai gani ko na ki khala pang ka hu o chik khoing de gye chu ko pangang ola ya ai ya chu tu wan Akan Nihagan to the Gia Dami, Akagas and Agia Kamsunga, Kau Yang, a Chong Gimu Yang Kia Yuli, Giganikuna Gia, Ikor Lenin, Ayakunan, Quasim the Gate to one Dami. The other day, I took Quatic the Gate and Hungry Clay, Kaika and Gia or Malaria, Giganikuna Kwang Higia one, Ring Rod Ayadilla Kambo Kunaki Dateslan. Kamsung Agan Moshi gave you coma, Panga coin to the Gia Sonati, Ayganikuna, Agia, come coming with some old tea, and a gun on old Tahigan, Agachong, Kang Higia, Yang Kalaman, and the gate, Kotas, and he took the gate to Tahigan, Agagunikun, Habit and Akunan, Kang He Juni, took the game, Hunke Taya de la Kambukunan. Kangoshi is an Atenigia, come a coming like the Nunke Habit and Akunaki, take the Gia or Malaria and Agagan. Kang he sing khawita mani gya sing wa chuka cha sang chik de gen kong dila ya kambu kunan kwang he yak de gen kong kita yak tahikang aga gani kunan ifiri gen khawita mani sing gya ngong ya de tahikang sing de gida chuk wanan kang he sing ateni gya kham kham kwe sing wa kang ke tikang aga gani kunan chang ifasin chik kong ay 15 chik de gida chuk kaw kang he gya kham so aga bunga in chik de gen kong Norke Cameroon ayak gani kunan Kamsang agan ngawsi ka ang higya uwa trupan chik de gya uwa Magriyeng ayak gani kunan chik gawsing de gida chuk gudi De takkunga gani kuna kwa Kula chik kwa yang sing ateni gya kamsang uwa kanka kwe ka ang aga gani kuna yin de gya chon amati ka ang aga chon Ka ang he nisi yin ayi hanakawin chik de gya uwa reiter si ang khawitam ni chik de gya Ki oku yang kalima ngang ki Kang chick the gida comes so can ake ismalitas aye satu yang higiawa face African aye provinci kunaki habit yang akunaku anka the game hungi kaman. Kangoshi ki bunga in chick the game un Cameroon aye kunagia comes so wa, jerea awake, sakia aye hrenci kunan, kahi kanda kau aye chong mai chick the giga kaman. Bok haram aye gani kunang awake, sakia aye bunga kaleman ng hengai the gate on maluk. Kamu kuyan ganik ang aga kunan. Wamchang humi ang hiya tiniri ay fasil kami sa wala diwi chik digya wa talfiri kami sa diragya sa amchang humi ki iska FM.
1: Kami sa sika tine kamu ko 5 minutes inja karahwa ekska FM ki bori he e swere madra ti tomsen norem. Kwa Zulu Natal si o veta nga si ki te kuna tamakhano dhako kuji o kui hinsa ni tihe e an kwere kuye te dhako nga te komkara jawe tino ngimboronga mshobo ji hinsa ni veta. Niyake ko ndi kuli kwe di kre awe ti ngwa e jingye ti jiki os rante ane gyamja dia a si de Parlamente ki te kokwe a hana legit nga te aja kanube ndi kuli kweju okto kahe eji de domi yedi kwa naga eji aja tausha kun kwa teve tamihem takunu amboronga hote kwe a hoi kwe kiamwe tiyo ntaha ta kiti kunu nga te kakwe takunu lako kwe ta mwogo koka te ayoko anka nga Gaku kwana kangi kuji hinshan vetam legitim waka teha politiki kwentamaha en a darana gutago police stars jiki kungu mu deuta e kara kawi kure and de kuri kwe angi yo ya tano police stars ye okam. Nahenga ting gaku kwingi timborongaji asa aja usaranti krizi kinshan tibe tamaku de kiri kwa Zulu Natal jokatamati ham. Polisha na tu dako kwe hesu o ngukwene e ka pere karahata asitamaha nye tivye kisi ki waiti dao kiakiare ki er inantunda da mki kenten parka ki usrande shokan o hatayo. Nga he akantunda ka kuri kwe gracious nkomo ukan esi ka kuri na khaya si mua anatim. Nga he no tu kamsa te haji odri kakame 10 September e wosanetin a aningas waham.

polisha na tita sisa tingong kuji ang polisha na kao kunta makara huta ha ngo ma mboronga kwirita ngo hoita nyehe dago kwe ang yuli ngo emki nyam na ngukulish o wa ikurulene siki ongwe tim dri ka koma se kun o hata malaria jwanga ka frankfurt si o ka pare om tsum ki deutschland si o ka no angu si ki choku jao a manda kuna nga te kana mo te fraye ka kun de kwana ka ng jwanga mushobo he ikwa te e an khana o anish o ka pere kube a jwanga mushobo e tropisi ta mit ani gyam je kwa di tsamsika o ti matui khamano a khwe tsa tsam a jwanga e charati no am kapar north ani gyam si jate kwe no mcha oka malaria ngu ki tsui kham te ma kara go kung go sibir khati no afrai ka pare si ki jawo kobe kha ai bori te phrena ti tsam khwe ata ka pare ki jawo kwe o ti malaria jonga ka ta ta khono fili khona charati na na choi ko nye tim borish o khari we 15 ko khwe a khe ami ko o nye tim bungana north ane jamo kamarun si ki anyo go tina o nga si ki eka siyeti kwa dropai makari te kite sikanati kago kwa kyae e ta hago tau on tim no hambe do te grupu he makatpa kwa sikhe amati te ana ombunga e tama hanno ngara ta ko keu ko de ho ana khaina bori kun reuters na shere ma ti khona no khana na de khona no islamiti se stati te kite ves africa West Africa province amoka kwadi kona sika ana a ane sija kwena ngiye kwe nwarte ane gyamo kamaruni jide a kaple nye kona kheri ano chati ngon heta no tia de kuri a aka Boko Haram takono tun chati mir ane gyam sija kwe ngiye kwena kwena ate kwe ngiye kwe ate ya ha tin iribori ya kheri nge kibore te habana kakke kwe 12 amnu XK FM Kim

0: Dingosana kikayo ya hata. Dingosana anza exka, tia hata, hana a, hana ko tiam. Anza dingosana hana a do kite. Ata huano, kumus and dingosan, him tiam kaha.
1: Kuya hagwekwa tsarahota te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa kwa yate te munge ngi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tri manu chaka be shung kara ngi am te te. Nyo ata no gama dobe nga ma khom tuino na chaka kwa nga ma tawa tabe.
0: Khamam yoka ngata ngi kho ma taya yata. Jo sa cha ya khata cha ya khata jo sa na ma qaqa ngui ma ti ya kara khata nga ma kwa di ti mtwa ma ata iya khata kho shi ya khata kwe he he kun shu ma kanja hin yu
1: ta khono de ko mata ko hanga ati nga wa khom tuya khata ta khono de ko ma nga ngi nga ngi khom iya
2: ko khom tuya khata ti ara a ci ta ma ti ya ta ci ya ta nga wa a cha ka kara ta ta ye u tuya ta ma cha cha ka kara ba

Ganga are soto pende go a soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwa e ga tlhore tsam ga tsama tsa soto ga ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto tsa sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

kimtse wolake tigde ya walin ki talfir ke SK FM to le magia ambugin gawa SK FM ayuta ngia tang tang ka kim ham yamin reverten moyon ohrin sa si ngi tigde gya wa traditional ayi akaka hum kontre lesha ayi gani kuna age ya ok inwa president Cyril Ramaphosa mukugi hin kham kham go so to ka ngi tigde gya wa dami ayi ne kha ki gani kuna ngi gya wa ikor leni Mwi yankia yuli ya kumisela sihi ka he dhamek dhige tuwa kaw kama kwa gani kuna kwa n. Mutapo mkwena ya anghechik dhige awa atak aoke viko maka gani kuna atik dhige take uko inga ngolo ngang atumina kaw hong sing agi hong ung a kama kwa inga onur sugu kwa ika ngang ki kaw ka anghechik dhige tuwa nga gani kuna kwa n. Ka ngaw sihi ka hige ya kam sing uwa tika aga chwa ngay gya guli kama kwa ika hong ka atik dhige hong chung haon. Mkwena ya kungwi aga ngawshi ka anghe ya chikdi gya ngon ya tege semgu gye hong kham sen u duet straf hong go diwi hong ka gye hong panga ka anghe ula chikdi gya ngwa panga ya e o agdi gya ngwa konchik kwa hawi tamani sen gye hong kong an. Plisa agya ngon ya tege dolems ya anghe ya malic ngon chikdi gye kwa honort in fir in tak tak te sindrandi a malic ngon seysa ke pevol kapstadi a kunay gye da chuki wanan. Please ang ako hanak o yang gya uwa Ruth Solomon kang hi achik di gya ok u yang kaleman ngan tagi enik ting yang hi chik di gya chuki wana gya ki kama vikuma pangak o hong kang hi ik di gya chuki un a kamaku nga vikuma ki kunung ay gani kuna mgu gya hong wa kamaku isang u tong hong aga kunan. Kan ngaw si kang hi si chik di gya chuki kama lapang kawang di gya chuki wana gani kuna kwa n. Kang he sing gege ke wana ngawa ke saku aya drin 20 ya ng he gege ke kang joan kang he sing gya kham sing wa kula ya ng ay gani kunan ti go ya ng kalma ngasi gya ng ya ta gege da kula khano hm kang he gya kha ke donum sing ay ke ga tu kung a wa gani kunan ga o ya ke gege ng hm tin wa gani kunan ga kan si jig gege ta ge guwa yan manak o ya ng he gya wa ikurleni ay gani kunan kang higya wat ang agachong sing atik gige ti hana ke borok ke gani kuno ko angke malich ng kang higya wa 20,000 randi ay malich ng sa sorry 20,000 ay malich ng sa siyan sinita fundrayan kuchie yang he kawit tamani gige ang father spell park ay hofug kang ngawaki yang pulak o siwa gengging higige kam ke pangatang pulan kang he sing ag gya kham kham ko sing wa yi ke gani kuno ko angkai kan khong sing ge chuge sa wa malikang aga tulan kang he sing ag gya kham kham ko sing wa yi ke gani kuno ko angkai kan khong sing ge chuge sa wa malikang aga chongan

0: macam ai fasi nasional yin hegia wa department khasoneti ai gani kuna agia ngun ya teki kala mangan kai ga ni tigia wa akpok aga gan men bulu singia khamsung teki kani aga 18 sitik de gida tu wana tikang kan sing agia khamsung wa tikang aga chongan department gian ngun ya teki veskapu aya kunan tikang aga 14 kan sing ge chuki wanan khautin akunan kani aga kau kang isinten ng gigi chui kamsing ay tika kozil natal ang akunan kung ng ising gigi da chui wanang ngawat tika ang kang isang gya kamsing uan tika ang higya wamin bulu agagan kasan iti yung ayok uy hanak uyan chik di gya uwa poster mtale kang hiya at khawit tamani gya okuya gani kuna kwa ntaki kamsung ki chika aga gani kuna ki tuchi aga chonung kasi gya kamsua kam ay inan tuenda gani kuna ka ang hisi chika gye ki un akamo kwa ngawa gangan mkale ay kanguin aga ngawsi o nursuku yite ni gya un akamo kwa ngawa ka ang hisi gya kamsua chika ngde gye chuka kamaspini yan ay gani kuna ki chika yan mkale ka ang aga kuna wa mchang hum yi ng hiya talfiri ay fasirika mchawala diwi chika gya uan ये निरीक खम जा दिर गिया सामचंग हम कि इसका एफ एम
1: कम चेसिका 12 कमो को फेव खा मेने टेंग जे करा हुआ एक्स का एफ एम की बोरी है स्वरे मात्रा ती तोमसन नोरे ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडिशन अहन अत्र मार्क कंट्रोलेसा वाका ती प्रेसिडेंशियल रामापोजा मा आ Nyehe gako kuji kwenye timborunga ikurleni ki hinsha neti he yuli nguem ki yama kute kamoti he ema doroma kai a aja ngungusi de kiri atam kontrolesa presidente a matupa mkwena nga te ngu manda kena mungu taku ngurupu a ngomogu tau tau gako ya kwenye timborunga ji a sesa de am Nama nga te kha iye dik ehe ngangi kuji anja hambe kwere iye ti kwe kwa nam. Mokwena kwe ti kha taku nga ti kamhe yere kwa ti ngunshi ki ti nkwena dangoe kayo mungu koro na akwe chak ungo tanu cha tema ungo ti jere kuhe kukai ku yakai vere tam. Polisha na nga te khana kuwa ta dwele mta ki te cho akronka in honar tin Firin tak tak tension randi kwa o de belvel ki kap status oka polisha oka kuye mate kwe roof solomons anka te khana bori kwe na oka kwa moti dwele mho tuna jao ka te ta ta khunu angu ka kwe na uri kwe besa di kanyo oki khana si uro tim nga te ngam kuma khana kwa ko si uro ku sisa tano amki khana wok ay kwa ta khurunde stwe no aki drien tuenda hako paka kwa ji seko ngiao ho hinu jwa a ho jim nem ka ko kom aita ndeu de veta ko emahare tam anga emki tire a ho jio ka ha hambe na ama khana ho ku kyai tam terma khu he imfuleni ki ta ku gejit a te ku kena a kyai ma khu em kwa ta tundak de chandran di ko de sire a tha ki tiya kai ta Yanita van Rienen Kutie van der Bail Parkas de Landershof Kaiki Pereu Tai Kaitan Hazita Sieve Ko Kunakuna Klokara Kaitana Tai Kaiti Antamaki Hemtuihama Tundak Desendran de Kua Kutarati Kagi Tai Sam Nkunburunga Kaitana Ewiti Enach Ahi Enach Hulina Hisiri Enangiai Krahi Taunu Statu Ding Ain Hoki Ena Handi Siwoka Ho Tika Orokotam Tai hekeita sesin tunda October khawana ana tai kai gitan atam shi o gite sesai sam borish o khri o heng ngu sikki choku ajawo tuye department de nga te aja tu sha tu sha ne ng thak am jwanga si a poke te ti te ngu sikki kona sika 18 kona ajwanga cha te khana ho ti ta khono tum tui kham khoma cha te ko iye te kham Departemen de nga te 14 ko kwena veska puka, jwanga hacha te na drina, hauten ka, ta kono tuiha akwa zulu na talka. Choku jawo ki kuye makoma foster mohale nga te, ngin kwena jwanga hacha te nte na tu kwa tina, ana moko inan tuenda hak ezi kayo ga

hamonte di atlushan adjwanga su ike ena ki perete veri ta takwa ena chano ena kusana ha doktere uka kung ta muhali nga ti khana sisa ati kha kumkuma vike shai singe kwa ti spanya wonsu ka kwara ku ya ati ma ata maham ata ya ha tuwa firi bori khiri ngwe kubore te khabana ha kiki gwe kame yin ire kamnu ekska FM kim.

Kim çavula geçik de ya valin ki yenleri ki eski FM tabi mi giyen kambugun giyen eski FM. Evi ten giyen tam giyen kambugun ya min arıverten moyon. Again, ay minister yang giyen presidency yin ki giyen kamsa o dame ki kum yakin kambugun. Geçik de geçik kwa ayin ngum yang hi giyen wa stif. Se ki kan hi açık de giyen ngu oku ya ngulun ngu et tumina kao hun ki ti. Akan ngau si kan de giyen ngu ikor leni akunan dame ayu chu ngu akan hi giyen tuan ngalu kama kwen. Akan ni kakan cik de giyen wa dame ayu gan. Mui yang kia yuli ngu gan ikuna ke metro yang akabit kuna sing de giyen chuki wanan. Ya ten cik de giyen ngu oku ya gan ikuna cik de giyen wa kempop. Par ayah please tasi kuna sing agi kam kam kwe un ang ngaw chang gita ngi kam ka kaya kwe ka gule kam kwe kan kan ngaw si kang hei agi ok wea ngol ngun ay tumina kao taki chikang aga chong ngun kasi gya kam kam kwe sung wa dame ayi gani kunan yite ni gya ngwa sung uwa ngalum ngun ngagi kao aga ngaw si kang hei gya thokwa ngalu kam kwe ngol ngun ay tumina kao mku gya ngun thwa kam kam kwe sung kang hei chik da gya gya thwa ngan ay gya Nung ayi komiti gani kuna hui agi kamsang uti gang aga chongan. Orangsasi yin gya uwa tradisionalang ayi ngawa hun. Kontra lisha ayi gani kuna agi ya oku ya presiden Cyril Ramaphosa ki ngalama ngang ka anki kaw ka anchik di gya uwa dami ayi neha ki gani kuna gya wa ikor leni ayi kunan ki ngui yang kya yuli ngang sing agi kam kam kusang uti gang aga kunan. Tapo mkwena yang higia uwa kontrolesan ayi presiden atik gira ngo kuya halima ngangka anta ki chikang aga chong higia kam kamo kwe sen uwa gani kuna kwa anki onursugu na gani kuna ki tau ka anki chik gira kwa ngalo kamo kwen. Chikang hiti ni gira sen uwa halima ngangka anka anki ya chik gira ngo kuya gani kuna kwa anta ki yi agia kinka kwe kam kamo kwe sen u duet straf aga gani kuna diwi cik digi un angawa jangan. Manak o yang he cik digi ng ikor leni ayi gani kunan ki kraha ayap ala ki gang an ka ang he sing agi akam sing ua borok yang cik digi cuki hana tuintak taisin randi ayam malit ng saisian. Nita Fandrayan kuchie yang he halaman ng digi ang father spail par ayu hofu jangan. Nogin hula kao siwa gi hun, yi ng hi kanda kong hawi tamli sing gi chuki hana malich ng ka hi gi chua kao shi ngi kandi yang ay kunan. Hula kao yi sing gi da chuki wana un ang ngawa cha ki kodru gi ka panga ki malin aga chuki sa kama ku uwa ka hun ka hi chik gi wa statu aga gani kunan. Hula yang sing ag gi teki kong gi ya sisin tundak ki ngui yang chik gi wa otober ng ay gani kunan ng hasin diwi tek gi ya un ang ngawa subisan. Tang ay fasin. Nasunala yung higigia un ang ngaw subisan. Tang ay fasin. Nasunala yung higigia uwa departamen khaswanaiti.

khasanaiti ngqa yok oyana kan chik digi aw foster mkla le kang hi achik digi ngwa ok uyan khale man ngang kan te ki khamsung ki chigan aga gani kuna kang hi chik digi khangwa tu ching aya chong ki inan tuna aya cham kang hi ag digi khamsung angung ki tekha matin digi tang ung an kang hi agya sa angung muku gi ngung wa ung doko ay gani kunan kang hi mkla le ay kungun aga ngawsi agya ngung ya te ki khamsung aga ngawsi ki onur suku yi atene gya khamsung wa veke chong ya gyan ki agani khuna ki ing ge chuk kama ngole gang gya waspenian aga khunan hechi de ge ngole gang aga chongan wam chong hm yi ng hiya ye neri ai fasir gam chawla diwi chik de gya wa tiveri khamcha dile gya sam chong hm yi ng hiya khwedam wi ke iska fm

tsametse sika yene tlamoko ah minute je nge kara ho xka fm ki ata ho nte ke ke sa morosane je o bori ji a polishana ha bana ha an kara ho ta ma khwe a herita churo a waiting he nge ti vie ke siki.

tsametse tamoha xka fm ki khwedam buri he e sere matra ti tomsen norem kuni pa de minister a president dem de mbrewa ki ketre ma kwe a da ko khwena ngi u khwena ta hono kwe khwena ata nga ti stifu le cheke aja ngu manda khwena mo go khom kara nyama go jao ta ting da khwe ji a o mborunga si ikurle ni ki hisane tin ji kim nyege ko da go kwe di tre a wo sane tin yulingwe mka nyama ko to ti ngu e ji ki ya khiri a hana o a tseu nga si kim le chike kuye ti kha mo kentin parkas di police sta si ki a ki ngrupu tui tui khwena si ko kaya ta no agi aga kwe tesa ne ti ngumanda kwe na mo ku kwesa ne kha jawo ku taku da ku kuji a tewe e da ku a kweji a kumwa ti kwe a ya ku taku ho kibri kham le chiki nga ti department de he ngumanda kwe ntea ko ka jawo a ye ti no minister na minister khan kai o kukume tiye si ki khana jawo ti kha kum karatam organisasie ai ahana etrema ko controlation aka ti president Cyril Ramaphosa ma a nne ge ko ga ko ko ditsoi timboronga e kurleni xiki hisane ti he yulingwem ki nyama ko takko e joka ya khiri he e ma ajang nu musiki keri dimboronga atek etekam controlesa si de president de ama tupa mukwena na te ngu manda kuna mua ku tun kuna akaka ya ku che ngakwe ku ya tun ti mporo nga jihaji asesa kwere nama anka te iye te kaya an ngui ku he kantau sa hinsane te wekwe ku kwena ngai te wetam mu kwena nga te kama nga te kama se ku yere kwa te ngui ki tini kuna ki dango kaya na anate nga kwe cha tun tanu chata masi tun hui ti jiri he kiare kai ku ya kai vere tam nko si mboronga atre hita tokai te umfuleni siki ta ku geji a oveta hat a tulina kyai te he tunda khdishin de ko di shiriga ku ha ku arata yanita van renen kuchie van der bail parkas de landrufu fu kai ki pherenu kai kai ta nu tuna khasita mboronga kai te shebe ko kunta ma ata hakem tui khama tunda khdishin randi ku ha ku arati kha giti ya kai sham nimboronga khona ewite ena cha ena tshuri sire ena ngai ka tlwe ta go statue din anyo ho a ende shewe ena ka ka o ten hobe ta tie ho atam na o ka heke go huita 16 October khawana kai kai gita na tsam si o ki go sesa tie go kungsam borish o khari wem ngu si o department de cho ku jawo ketrema ko na ti a tsan tsu sha tsu sha ne e trek am jwanga si a pocket ki de ngu si ki a ja phere na khati 18 ko khuna cha ti ta mu ti no tri khama a ja cha ti kha ta khana mu ti ta ma se sa ku tuna khoi bere ti department de nga ti jwanga cha ti na ki 14 ko khuna ves ka push o ka dri na houting si ki no tri kha a kwa zulu natal jo gatam cho ki jawa ki ku ye ma ku a foster mohale nga ti nun khena an cha tin ta a tu kwa tin ta a khena kayo ga khamot yenan tun da han e ji an tu sha tu sha nu khandi khre se sa ku te ti wa an mo khana yamo ku cha de tin ku sa na kha ena doctor ka ku tam ma e ji an tu sha tu sha nu khandi khre se sa ku te ti wa an mo khana yamo ku cha de tin ku sa na kha ena doctor ka ku tam ma

Exka FM onertensiwe kunxike niharake mtsasa ukudera ngcindo yekicamtsa ke umanga masungulo ke Brandon Presses icamtsa ke yithimbo mtsati timagqoma cha ngicamtsa ke icamtsa ake harmonite ke umangela ke mtsawola ya ucecwe qhamike yithimbo ncuncuma yaqala camtsa mtsisa mtsa ngumede ngicika tubiri wa minqabo Vincent Victor uni qala ke mtsa asika maqha umancuncu ke adiwa ke kwaye he mtsa a programs awachaya ke qala camtsa mtsa adiwa ke sihana ke bori kuko yangcwa ticamtsa ke programa ha ucamtsa ke qala camtsa mtsa ke sihana qonqa mtsa ke mtsa aditi mai kuzi kala game sa ah kunungi ya program ok aku sa sini ya program ay sa ni kala game sa ni kala wa fridah ki wa di akhtin de ki September man ki kala kam kita kuzi kana kon game sa ni game sa kam kuma kala um sa titi ya kala ay kuzi kya game sa ni game sa pasi msa tutu ah kam sa game sa wala sa game sa mani sa tutu kada kuzi kana kon game sa ni game sa titi acuang sa ni fridah ay kala kam game sa sam sa kuma tang ya firirwi ketiye game sa sake firim sa kadiwa kwao na programati wa kifir game sa kadiwa kisi sa nabori kuko ya tanga kam sa kinhungi kalakam kumeta kawisa na kong ham sa game sa titi chiang au

sengcekini kuimunge usi ya mau cek pelawat kami sedikit tuir kim tu cakap mungkin mau sesedikit tuir diharta kami program awak state your mind your education wa sesedikit Raymond kumpulcik dengan kuara kami sedikit kalak kami ke mungge dekat ini sesedikit dari kami sesedikit dengan kuara tu awam kami program dia lagi firi di kalak kami cuma kami dengan kalak kami cuma kalak kami sesedikit kalak kami ayi ebi efekta kiam sa koma ki excavium onar tensio ngi ni khada ka titi mai kiam sa sim sa khasam sa kitarang na ge kam sa age kiam of sta kam sa ke rockstar wa am sa kitarang kam sa ki kuma ngi da ka usin am sa titi ka ya hau sa kwa sa sing kala kam sa ki fori da ka am sa ngi nguli kai u kam ko tan da ki ti ga kon kam sa am sa vira am sa sing ki ya kuma da kala kwa da lam sa da nguli da am sa ngi kan a ngi da jo u da tani ka kan no da ka usin na a pa sim sa tutu sing ki simbum ya njeng ngi ni ki kan mo le khot ko kama ga ngi tse sing soro ke go la sing a e tse mo sing ga ke lanjela ka wa msi o mo tse sing ga ke kai e sereng ga ma go ge tse sing de ke neti ti ang mo tse sing tu a ko we ke mo tse tsi ding ho a o ya sa ko ko tsi de a ka ho a ko mo tse khas de ga u sena ko ngam sereng tse te pasi tse te to se o ntsa o la tu tu som tse ti ti sing ga ke ke mo tse ti a ko ko ga u sena ka ham tse de ke tsam tsuma kala e ngo le ka ko ko tse sing ga mo tsa ang ho to ko e ho e kwa he jalam sa ka usena kon ngam serim sa kam kama kala frik da kai aktin akon ngam serim sa titi ci ang ka to ka usiwa nja pasim sa tutus ka kiyo chimbu sa wala e ka usena kon ngam sa tiki chibi si ki ke him sa titi akon ko ka usiki him sa wala gum ka to a kam sa rim sa pasim sa a sin hi uti gisin da ma kara ka sin hi sin hi uti gisin da o jala sin hi uti gisin da o kama kam sa tete ka wa kama e tege kwa kwa msa wangai ka gini wala ka wa a ke ngolo khitwa tsendike ka thota wa ke mtsa wona ga ke a tsakam kam tsapsa senge ke singe a khongna ta marka gintani a khitama khoi ta mtsa ke kala tsamke a kham tsa deke ka kya tsike ka khonkwa tsa ho senge ke ka tsowa titi tsi a ko ning mtsa senge ke ne mtsa ko qale do ge ngoka da pasim tsa senge titi sa amsa o de wa msi enna kungsi kamam tsa ka singe ke ne da ko ya wana ya tswa he da wa nei khona ka thotawa tsi ya tsi jela khama ko ka thotawa tsi ye wa tsi jela sem na ka usena ka hamsa singe ke chimbo e itse tla ngolo khonkom tsa ke duwa ka tsinga da jo u na mtsenge dwe ye ya khotlo dwe ka khama khwe a ke titi me ang a ga ngodu ka da ka tsotsi ya khasondi ke ya ga ikhasondi ka khona ta akhali u tsa sende ke ka tsotsi ya ngam tsi kha kha tsa singe ka kona he kang ya kwa ya sa tsawa ngung ke ya kona ya ngo tawa na masisa wa mtsa sa tekeng hey a nga ko ya sa tawa wa tsisa mtsa sene ke kona ka wa ko nga nga ya ara ka khama khoya so longa tlo tsi ya tawa gluka wa kona ka ya ngung a khu khama khoya khaqhakana khama tsi kang a tawa ngung khaqhakana khama tsi kang a thala ngung khaqhakana khama tsi kang a raka ya daga wa kona ka mtsa pa simtsa to singe ke ne titi di a tlo gan o pa singe ke ngoi me tsa singe tlo ga tlo ka tlo ga o ya lanjela a nga tsung umsi ke ya tinganga e tsosa a tsanga umsi ya tinganga e kang a kha singe gene ina ga tsike singe geo ka wa tsijela sang ka ka titi sem tsang ke ken wiki sang a gomi tsam tsang ngo le kuing khale mong tsane ka kra kha a ngam tsat o van ko da dite tsam tsang khale ma tsa ya tsong ko ka dite tsi ke sina ka a ngam te ke apala pala tsa tsa me ke tsia kwa gya siringa me singe ke a o twa a da ko me ke a tsidya a ko ya ga e kang a ko a o ko a kha singe tsi ke e angad ang ka wati jala kham ga da da ga da gi ka thotsi ge ya ka kham ga ti deng na chung da choko na gomi chu kham ko wa ga mtsa tani sing ka ke mtsa vir ja ka to mtsa pa sing mtsa sing lan jala ka usi ka lo da ge ke ka ma ti ge ka tani wa ti ya khu kham ga ngi ge da sa ma si sa mtsa sing ti ge ngole khu ka wa ti ga ngho kham ga mtsa sam sa ki tarang nen lo ge ke mo sta kham sa ge ex ke onar den si o ene ga

Exka FM 107 xa ke negela ke mtsha ke tara ncene mtsha ke umanqike wa missing you ke mtsha ke topics ke qamtsha ke qaca mhlobo tata ke qamtsha ke qamtsha tuna ngone tike thimbo era mtsha singekola ke ucicwa mtsha singeka mtsha xhonta ni xa ucacwa imtsha bro qaca mtsha singeka xa mtsha ke mtsha qamtsha maqala eqonqa mtsha ke kawisi ke mtsha pasi mtsha sing ke ya qamtsha ke mtsha pasi ka mtsha tuca o ke mtsha landela singeke ka kapasi si o ka nqa si awa mtsha singeke ke ne titi singa e mtsha akuntu wacamsa cekethikisi omsa xinqa thikeke kamsa ngxoto omsa xinqa thikeke kamsa dung uzela kamsa xinqa titi mesinga katutu khamsinga kineka rigaro ko tamacwa anqwa qali rigaro amaka iqala kamsa sinqwe omsa cemcuma ay akakho ngamsa kamsa titi akho ngamsa teke omsa pasi omsa sing ka ke kawa atsinthikisi kawa tsinzela singa kawa kakhamsa kamsa pasi omsa sing ngkorakang omsa tryo onqa omsa xinqa kawathi jela singi anqathi ke achwathi jela sangathi ke ngawathi ke ikonakange athi gaqhishi yakhama akaqhishi jela akaqhishi toa van konakang alongsa khama ta angceke ke thike ichonqwedi sekuthi ichonqwe anodaga anqoda akhama thichwa uthi chonqoda wana ke kwe hangcodo wara mtsa singanqosi agqhamsa ku kwe he thike sing angulita uthi sing cothu samtsa ku singeki kama wa cellphone thi uthi chonqwe anodaga uthi chonqwe iqwa athi chonqwe thi fraki thi owathike ni akukhosa gandi thike tsike khama qale munqi atuma kona da qale munqi achanga kona da ka tsike apa se go sengwe tsotsi pa se ka o khama tsaka tsawa senga ke kana tsamo se se a wa re ge tsa ene ga tsike tsike ene ga tsike ka to a pa sa nge ke ka ka da do khot ke pala pala tsa tong tsika nam tsako engi a nguli to tsike sing da go ya nguli da go ka ka wa go e a sa nge ya ke mtsima ke sanga ke mtsima pa nga tsako engi tsike he ngale munqi a wa a wana a se ngo wana khama a wa go e sa ngo to a he nge ke ne gandi a e jika wana ko ana mar mutu kani ke sim ha wana mutu wala kani ke sing kang ma wana ta tsike a nga ke ne tsimtsim tsako engi a wana a papelo ni o a wana khano ngi ke ne tsike a o e u tsike a ngale e u tsike he a tsanga e ta mak tsike a o he a tswa o ka sing hei ka ngale munqi a tsoka tsikana ta marke tsamtsi tsa khamka wa ka dole a tonka o tsatsa nne ke tidi tsi tsa khamka wa dole tsamtsa sendi ko e he tsike mtsa o tsa pa sentse ngeke ke khale ma tsike a tsinwa tsike a wana papelo he a o jela tsamtsa go singi a o se papelo ta ngwa to ngwa tsi a o papelo ta ina ga tsia a kwa tinga tsamtsa go inga tsike he tsi a kama wa selfone ge a diga mo ko e he a ge khama ka wisi gana ke ngwe ke tsi o mtsa go singa ke mtsahulan jala ngheke ke tsikemtsalan jala mtsikana ka mtsa ujala tsa sintsikana ng makarege wan ke e he sa wana khama tsikana wa ko e sangwati a ya wana ko e sangwati a ya ya tisa ko e sangwati a ya ngo ya khama ka ka ngosi ka ndo o ka ngasi ka ndo ke ni tsike pasi a seng tlo a wa ama nya a wa ka usiana ta ka jala a ama ni kho kha ka usiana ta ka jala a khe aplani ta a ngete ke ni tsike he ka jela tlo tsike ka khwaqo ka mpasi ka ma ma kham ka go sisi ka ndo ka ang a tlo ndo ka go sisi ka ndo ka ang ang na mtsa sa ke tsike he ka mtsa pasi mtsa sing ngeqo ka wa ke a nna tsi wa ke bogane tsi he ka tsike ke tlotlo wa ka khwa tsike ke khwa ke bane ke se a pasa se manir ni ya e he ha ga tane dui ha tsu tsatsi ka na ma kra ka dui tsu tsatsi ka na he ka jela a dui ha tsu tsatsi ka na he o to ka go sisi ka na ang te ke a pasi kana tsomisisi awa regetsa tsike he kang a ngoto awa regetsa tsike kang a tsunga regetsa tsike he kang a pala pala tsa a tetin do ana pasa sentsike kang kwa jalo kwa a tsike o jala tsa tsike tsike a ngoli dawa ko e a tswa a tswa kana tsi he nga a ngeke ne kwa motswa thusa ta ke a singe a thusa ine ga tsika ne ke ka thusa ine ga tsika ne ke panga singa ke ri garo kondo ta tsena ngom tsa go se khano ka e mtsa sa tsi tsa sine ke khano ye se thono da khame wa ko e tsibisi ke a gara tong a tsa a tsibisi ja ke tswa a tsibisa ke tong gona tsike a ge wa gona a wa ko e sing wa bona khama a ke u sikana ge wa tsikwa isa tsikongo ka wana ya sing wa tletwa ya wana a yang pasi a sorho ke sa wana ya stenin ong deni di wana mo tsike sing ke ka ngasi ke e a wana sel hona ge sel foni ke u sikana thota jela khama ko wa nas ke a ge sel foni a tsibisi sa pasi khama ko ta ke sel fona ge wa ke ti ao a ke khonse tshomi a ya go a tsone tshe tshomi a kon ya noma ke u sikana tani ka tani a no da ga ke tshe tshonwa tani ke ya sa a o tshe tsho tshiki tsa no da ga a pasi a toma ya ka o tshe a ke hana a khanu e sa ngwa ti a se pasi se o wana a ke ko e se ngwa wana a ta ke se tsongwa ka wana mtsobe singi ka wa re garo ya e ya ke
hana over garo e ki wati kum over garo e dewi he wati kum kausi na kam pasim tala sing ng makere he kasing ka ngau jalawan ka e he hana at kamu sina pasi ang hi ka ki ang wati chiga na tachi ang wati kuga apasi awana ka tage si kawana a agmak ana wata wana chiga na kasi kawana a akong uka wana chiga na wan ka e sawana sa tisa sawana sa frau sawana sa kwang hea tage chiga e ka kwang kwa o chiga e ka tam kwa ka pasi ka kuin o ka pasi ka ku tam kwa na marchi kwa ya ngoto wa ya kawana a ke ya kwa tia ya kwa kama ta ka usi na ka ang ka ki mcha sing hi u ka usi kana o mcha pasi mcha gya ka usi na ke mcha ang ngoto ngo ka ka vilo ngisa vi kwa ma ina ka chi game cha a cha wa a ka witu pasi mcha ngai game cha pala pala ton cha ni game cha kala ina ka titi tam chi dia a jala u tam chi dia a to a he ke nga nga cha cha cha na ka ngang ta ki khale mang a ngota wana cha la khale mang ka wa ko e ya ta ni kwa la ti wa wan ko yango to ka chi khanu ya e sing wa wana ya hana ya kasing si tre sing wa to wa ya ha jala ka wisi kando ta ka nga ngo cha ki tere ngena wa sobzi na cha cha sa DJ Stocky wa kunzi ma ki kuma ngena ta sam cha ki tere na sam cha program cha cha ki education program ya state you might ki tala cha cha mai.

ngithanda wena tati yena te cima te ngiyuma amanu camece sikatwe irek amaku ahindertag minute zingiyekwa xka fm kino state your mind programme ngite tinya darana xa cwateno te program ke xa ikwite xa ikutshwara gwata e matsam te utswana go akwete no gana kwete ta a kareta te mo te utswana nde tate te go tsamsiki nde uhe nya go te utswana go akate be ta manu do wako te mo te kunya xa isiki te ka go go etswa go hetse te tsamsiki ke he tsam tswana tsona of tsete maqhauta mute mo te utswana atate xa ya te tsamsiki ma tsam te utswana go we kwe te tsamsiki minya go a a me go a te nya go beta te utswana te a te xa ya go tse ka kara te a ina xa ya o qhauta tamanu a xa o kwe te utswana xa ya ke xa sena go he te utswana nya go ke he ana ke sino kiri na go a atami o tso tsamsiki go e ono te utswana nde o tate xa ino nge go gana ka te beno o a aruna ga ana me ya go ntse go heti kweta te utswana te a ka go e ina a go e tlamate ina hi ya go be of ina nge tlamate ina o a go gumate of ina tlamate of taku ina a te ntse go e tseka go be timu kan ina me ina a go e kwete ta no ina kwete tsamsiki ga ina hi go e ina tlambe ina go e tsumatse yo of tsuma me yo ina kwere go tsamsiki ina mboronga ta a tlamhe te a hi ka go te hi saka te be go di tsa kwete of a ata tsami ya tenu a ata me he khung ibe tsa a go ya ka te be kwa nai ke tsa kwete a kwa nang ye tsuma tsu go a me yo a tsa kwere go anu tsa khung he te tlam sa be kwa na a he khung ibe a go tsa ka te be kwa nai ke tsa kwere nu khue te ka te be tsam te kwe go tsam ke te a tla wa go ga te kwe go go di te a kwe ka go te a go ya hi ka te be kwa na te a kwe ka go te mboronga a ka te be kwa na te a kwe ka go te tlhana go di a ka te be kwa na a kwa na ke te tla ma go tsuma go ya te ya tse of tsuma go ya te ya hi ka sa ka no tsa ke ya tla ma go khumhe of tsam se ne tsa tla ma go no nge a ta nge he tsa tla ma te no a ta te no tsa a tle wa te go he a go ya tsa hi ka be no am mukian ka ka si kwa na ka a go tsa hi be ta ting tsa tla ma te of tsa a go he tsa ka go be tanu tsa kwe te no mi ya te be am khom a tsa khum kara khwa of a ata me he an khum ku i be a ata tsa mi ya te no tsu ya tsa tle u se na te mborongai o tsa te be khanai o tsa te be ta ko e ka tsa si ya ko tsa hi ya te go a si ya ko tlo se nwe ta te u tswana te a jana na te ko tsa msiki te a tswana o kriya te tsa msiki jana e ko tsuna nde ta ko ka o kriya an tse u sa kiya a hi tsu ya o krisika a kwa nas ke te utswana ya go go he go wetse na tla ya te tsamse ke no a go ya ga makate be ta manu ga maqam ke he a go ya ga makwenu ga mo we se na ga makwere go go tanke a tsa we se na ntle be go ya tla ya teno tsa ka no kwe ta ti a na tsa go re go a no we se no he a nthi ya te utswana wa go te utswana sure ku ngwa go ka se no ka e go tswa go we se na a te utswana te dara tswa te tsam ka e di te kuri na di ke tswana se ka e go tswa go we se na te utswana go di hanya te sa kungwa te ke te utswana se no ka e go tswa go se na no a we se na ina ka e go tswa te na nge a tse go a tle ya teno ina ka ma go ni go he tse ga te hi teno ina do nge ina ka ma ta go ina a hi ya go be teno ina ka n kwe ta ti sure ke ta ma no te a sure te mo ti ta te tswana sure ka ti ta ma no tsuna tsa mo no a e ke ti nga nge te te no nde we nya go te u tswana nya go go e tsuno tsa mtswa ma sure ka tsa tse yo si ya ta no a ka si ya go ka e go tswa te mo sen ma mi tsa hi yo tsa mkyare na go sure e kwese na tswa te be ta no nge a tsa mtswa ma tlama te ga ma sure ka ya ta ga ma kyare ya go be ti no a ma kwe ta ti nge a we sen ma mi hi yo sa sa tsa mka of ma ke tsa mtle ti no a tsa tla ma te a go tsa hi ya go be of a go mboronga ti no tsa kwe te no tsa ama a ka ta ti tsa kwe te ta ma tsa kwe te ta tsa a kara go a no le wa be ga te go tsa nga ma sa nde u kwa na ka tsa kwe te re ta ange ata ama tsa hi sa ka no anga o tsa o kya nya te be of at ke ti kwe na tsa kya hi kara hi ya te be ti no tsa ntse o ni sa tse ka go ke tsa mtswana program ke te tsa e kwa gwa ta tswana e go ne go dinga ma te tsa mke ti ke tsa mtswana tlo tlo wa go
ge atsa ting o nga o tsa o tseka tvenu anga o atsa go wa go tswa ra go of a khwena tsa go ta o tsuna nde ta tsa teta no atsa mong ye tsa o sena tsa ka tve go tsa tsetse no ana tsa go tswa go na thi ya tsa kwa tseka khwena ana nge ka te ntla ba kunye no ana tsa go no gana ko nye ana ko nye no kya enkara tsa ko nya te kwa ko isa ka te nande ta tsa kunwa ko dzana na ko ukrina te ka ikuite te gwana matswa tamanu itote ke gewe kom tawa ko te tlai kui o te khu sena ko ya.

xa FM no narten shiva ngi ngara kimsa samsa afite ngano ki kamsa ewa seri la ka ke DJ mta ki kamsa ki kala kamsa ngora kamsa ki drink kamsa ki firmo ni ki chimba ki kuma ngara kamsa ti maga ya kamu kamsa ki samsa programming ki kamsa ki education programming kamsa ki state you mind ki kala kamsa mai Eng kuiman ngira kau sana kau ngam sari kimsa kama kala eng kimsa titi maka kau kau kimsa sari kau sana ada kimsa di kimsa pasi kimsa tutu sing kimsa wala sana eng kimsa titi sing eng kau sige eh kau kimsa tuyo oh sing kana kama kau tuyo dam kimsa aga gini kimsa pasi kimsa soro kau sana ngan jela kama soro kau sana ngka kaka pasi kama kau ram kimsa sada kau sana ngwa da ut a timbu sing eng titi sing eng kau sige eh pasi kimsa tuyo tutu kau kau kaka sing eng kimsa mana cowa da kan kona kan kona zalam cham cham ni chwa singa chi ngi ngi da zalam cham cham cham ni chwa khama ka si kam cha thro tu tu ngau gang ka ka singa kim cham ni chwa wa da kan kona kan kona zalam cham cham ni chwa singa chi ngi ngi da zalam cham cham ni chwa khama ka si

tsika tsela qhamo kho ke moko qoka toto kwa singa wisi ke ekang mtsa qala athi qala anqoqa ya dora ka wisi na qonqa mtsa deke ke gisinkwe asaka qhamo kana asinde ke anqoli dawa ta ek am athi sa chi o atso qatsika na wa qonqa qatsika na tsika na akoma o tsika na ajala qa o tsika na kang a au khama tsa ke dumo tsimse qala ka e au a kujela ton a qhanu sina qala ka kujela o ton a qhanu sina da ke ke ya tsho ha kona o atso afra tu tsi a ngete ke apapelo ni ta doga jela ton am tsabu singi ka wisi kana u tsi tsi gising a ge ko a qama gani gising ka ma wa bi koma o ka ma wa long sa u tsi gising ya tsi gya a tsho tsomtsa singi ka le mo nqika nqinqe si thota atisa qhanu e a qhanya ke ni a tsi wisi si gito kona si tsi gya fra ta ke ama gya apapelo e ta ka tsi ke a kwa gya apapelo na ka thota wa tsi ya khama khama ko ya ta ke titi ya kham he a o a ke ti diano a tu chuka wisi kana o a gomu chu ke a tu chuka wisi kana ka tota wa chike itane avi koma ke a katane avi koma ke ti tkhoi a o a ka avi koma ke a moni tkha katane tota a ngalo a wan a no da kha chika na da titi a no da kha ke a holandwa dine ke ti tindo hoi ti tkhoi pasi a hui a ke tjena ti tkhoi pasi ya a itse son ka wisi kana ti tkhono yang tane a pasi ya toto usimu tigisi o ya ukama tigisi o ya ngongo tigisi o ya ukama tigisi hege kini kanwa si o ka jala si a uwa a toto sing kawisi siki ayi kalaga nga kini kwa ima tukka ayi o kalaga nga kini kwa nga makam ta sing uke tiga kwa nkoma kuliti makang ka kama tami kuliti makang ka toa tami wanke kala nga titi na utonga ki iena ka tiga sati sara doha nga tiga ni maki marahi tonga tiga magi pala pala tong katsika akota na gumitu ka tutsu popelo akota na gumitu ka no da khatsu ki khosa da ke isi da frata do ga ngai tege ajala a thusa tsiga no ki ka ujala a thusa tsane ki ka to a thusa tsane ki ka ujala da tsin nga ga na ga tsane ki ka thota wa tsiga belang re khama ko ki moku sing ka suru ka ujala tong ka tsike popelo ni ndo popelo ndo ga tsike a gitoi ka thota wa tsiga ajala khama ko oka a o papulindo pasai ngike ni agiton agising ye ege chike e hia o he akona ka pasai ngike kini atung ke e anhege ka kona ngu asene kana tsamusi se atisi se tutu ta ajala tisi se akama a tisi se atoa a takawisi kana ke akona ka ngite kini ina khachi ka e ya tsigwe angite kini makama ma jala ton katsika matuk aton siga ado khotso ta are ko mare garoni na nam fam jase ndeke ei titi e akene ma kula siga ndo ta katani matena bis ka ngau kam tsu singi ka do khawa chimbo e e regaro ge chigde a ake ake age goi ke hana regaro e a chigde da do khwa gine ka wisa ndo agin ko kale da do gi dia a pati ma kya ndo titi ang ge kine a kula siga no wan ka nusi o ka ngasi ka em jase ndeke o ka titi he a skola utiti na singe gini aki fa skola utiti na singe gini a tinu ya gichi gaya gini ma ke ma pasi ma kata ngucho hanka kau chika umta singa aki gaya kharati ya aki aki kharati niu kharati alfu kharati alfu kawisi ya noga tohtawa chika chijala kamo kiki adgi ton kanu ni nindo yena khati ya chik gaya isa noda khata gini kharati ya om kharati niya kawisi gini kharati ya hanzo ang huwatu a chiku ngunga ya kharati hanzo ang kwati ya a kalema ya edoho ngayte gini adoho ki pala pala ton ka titi ano ada doho pala pala ton ka kan sia kendo ada doho ki planet ato kama kendo ta singa ga nam tsin ga to tawa belang ri kam ki mo ku sing ka ujala ton kam se e ki khanu sing e khanu ndo ka tsige ka nga apa si agyai awa ku e a ko ka wa isa no da khati tsin o sa no da kha a kwa sa he a hana papilo na ka nga ni age pala pala ton ka tsiga ki ka age na age tsok ato takusena ka ngiki sing ho jela to ngi sing sing ngisoro ka ki awana to popilo na sing soro ki a to popilo na ka a o toyi om ja sing titi a khuti gya fa agi ni khawa a wa khwe a ka ti gya a nna tso ka wa khwe a ka ti gya a wa tsukho ja sing ki ka thota wa tsia belang ri khamu ka mo khupa ya bahani si a ro toyi khupa ka ya fa ko fa do ka ngiti ni magi to khanui mara do khwa ke jela to ka wisi gando da kana ka kham sergi ka wa chigi ang ka ki apala pala cha ke apala pala cha pasang chigi ni ka wa chigi ati kha ma kha won tsa sene ki ka wisi chigi wa ke a chigi sin ki mukun o ka o a to to ta chiga na ta wa chigi a sin to ka o chigi a ki planet ka ko ka chigi a ni si ko ka tsa sene a chi ta o chi ta khale ni

katoa qhalinqwi aqhaqhwa takathinzi uwa qinikishi takanxa sike itana qhamtsa tike tike asingcothi tiqhamqwa singcoka tike aqhuqoka tiqhana qwane siqhoka kanqosha ke e asingcoka utike akugqoka kanxa siya o ka e atsoqa kusina ka ka tike hakama ka e anoda khatsiki singana ya pala pala tsaka ka watsiki hakama wan a sing tike ka khonqwa o hantsi ka jela qwa hantsi ka qoqo da ngimtsi monere ma yang a au jela tsaka kusina tsho sing kan tike em tsan nesi ka e singi ka qo tsi jela singa qo tike ka atani tho sinini ka tsa o ka watsiki he atani tho onnga a onnga qoka kini ka pasi ka jela ka tsi sing ka ke tike ka ngqala ka khonqom o tsi qala ke ma sing qo ke ma kaman ne pasi of kaman ne jela ka tema khama mi ka tema qanga mi ka tema dia mi ka tema si si mi a kham sin tsi da sa ke gani tsi si da kini ona ka ang au jela khama tsi ona ka a auto khama ka wis ka no tsa sam tsa ke tara ngana ke ringo tsa msa a wa no msa ke qala tsa mtsi e msa ti tema ka tsa tsa ka wis na qong ngam tsa ke msa sin de ke hola e khama msa wa firi msa sam tsa firi e qala tsa mtsi mo ra ti tema ka wis na qong ngam tsa msa tu tu sin u o msa lan jela ngi ke ke ka ngosi o ka ngasi o ka katosi ke a giton tsa tsika no ba a khama to tsika no a pala pala tsa tsim ka ga tsigwe a ngi tsima kang a o ga tsigwe a ngi tsima kang tsala ringo a tsam tsake no msa

kene mocho ka ko sinini ka mocho mocho ngoti deng ngika da maka agriya chiga o maka chinji chiga maka pasima otia chiga mocho ngo na kham sin chiga o mocho ngo na angwa ka usiga no ka ka ko na sega kham ko van ka usiga na ngiki chiga asiga tochi apa sang ngike ni aka otia chi de ngo ngoti deng ngi aka otia chen de ngo na kham ka wa ke pasiga mta sin ko ka ke pasiga mta sin a ama ko ka usiga na pasim sa panga ko ngo ka usiga no ngiki ka temakang jala kama ketemu kang tu kama wan atiti pasi asing gini kang nusi makatung ko emagi kama ok emang mangin kama kata maka ngami kata maka kama mi tama kos ngu asing kau sih kena kata ni ko nasi ni nika kau sih kena wa ko he asing kama si ko he alung sa kama si ko he asing a otoa kama si he asing gini kapasi a he ngaki gini kang nusi moni ko kang asi moni ko kang nusi moni ko kaya sing ga ka jala a mse sing tsika na kan a kanga a ka tota ng khamo ga van tsika ndo kang ang ho to tsika na kang ang ge furwa ga da tsika ge to ga ang ge furwa ga da tsika ge wana ga ya tso ka usi na kang ka ke ne ka dasi o ka jala si ndo a ke to tsika ndo da ka tsuma o to tsika na da ka jala o to tsika na da ka khama o ka usi na kang pa si tsim tsa sing tso ke ko e he ka ka tie khama ko e ka ka ka tso khama tsa sing he ka ta a tinja ke ki kona mtsa sing hega ta khama ke ki kona ka nusiya wa ka sing tsike ka khankwa wa ka tsatse ke ki tsike ka khankwa ma ka mani a jala ki tsimsa ai on kan khoi ke tsa ne si a tsimsa a e khoko ka qa ka e tsa ka tsing tsam tsa tsike ke ho sing ndo nka sing ke mtsa mani tswa a ka wa ka ke titi mando ta ka jala kham tsa mani tswa kham sa ka ke titi mando ta ka jala tsa mani a makare kha ka ho si sik e ki tsa tete tema mtsapa simtsa atu to sing ha ka usena o tsima mtsa o ka jala mtsa ki khale mano tsima ni rima yang pasi mtsa sing ka usiga tsima ni rima yang pasi mtsa pang nga ka usisi ka he quit quit comes of ka ku jala mtsa tsama ni chuha ka nga to mtsa tsama ni chukha ka huma ka ka ek jala mtsa wan ka wa tsi ge asung tawa he gi ni mtsa atene comes of mtsa tani asung tsa da maka tsinji ka usiga maka ali tsike ma plani tak a unno kang ki manir dulingi maka tsukano tsangi manir dulingi ma gol tsangi tsangi manir dulingi ma tsua asini nega o ma tsun tene a kham tsika ka deng tsika ka usena kang wa ko e he kang pasi asing ha o va ka kham sa ka usena ki ni a tung ka tsinji wa tsia tsi jela kham o ke on ka usena kang ngonta ki tsige him tsa ntawa tsi um tsa sentawa tsi um tsa tota na sinini ka un ka se nawa ko e he ka ata na sinini ka tsi tsa singi ka wa ko ang he tsi kwa he ki kwa kwa he ki kwa un ka se nawa ko e he kang asa ka khama ka se no he kwa go ga are ko ma tsi he tsi a ngo to ko ka o maniri ya e ya to nga jala khama ra mtsa singi ke mtsa te di mota ne ka tsi ko mtsa ki tara ngo tsa a njalo ke abidoza kamsa ke titi maga kam kam ka kamsa ke tri kamsa ke akhan dona hamani tege chimu dega sina wa msa sing chi wisi jigan do ang heke ke ka tema kang kama au ka tema kan jala tema kan to ka jala siwa msa sing hi nka ko mreha gani nuya e he ko msa kwa tusa msa ko mreha ko e he msa ngulitao msa ko mreha ka wisi jika e he msa kwa tusa wa titi mano ya pasi asing ya kau sana titi mano yang pasi au jala kau sana titi mano yang pasi au toa kau sana wan ke asing kau sana cinji ka sing kau sana ngwa kali sa kau singi ka wa tindi ano ka wa cimbo e he kau sisi ya ajala kama kau titi ai he ci jala sing ang kuwa wana ci tum ang kuwa wana wan aka sing kau sana dagi ne ma cinji ka cinji kau sisi ka ma cung ngogi manir dulingi ma kam ngogi manir dulingi tamak au tia kau sisi ka tsike mo tia kroga maka a tsio nge ke manira e o ngam ke ma tseng tse wina ga tsima khoi tsi tshwanwe ke ditsa khango tse o tsi tshwanwe ja tseng tsi ya pa sa sa mi ka gine tsi tshwae tsi ga ya nge kroga o tsi ya tong tong e o tsi ya tong khango e wa ka nga si o ka nga si ke ka pa sim tsa tro o sim ke tsi ga mtsa a thwi tsa o tsi ga mtsa a panga tsa wa a kham sin tsi ga no ta tsi ga kham sin tsoka wa a ma ka re ga u si si ka e he ka ng a ng ho twe ka jala a tsi ke ya sing ga tsuma a tia singe ga jala a wa ko la kang a tsuka ta ke mo pasima o tsiki kang wa tsi jala sing mo pasima kham tsiki wa tsi jala sing wa ka usina kang pasi tsi sing ha ko ko he kang a tom tsa tsiki kang ka jala tom tsa tsi mtsa plan ya khon ko tsi ngati ka na tsamusi mtsa nesi
Tijala sing kimu kupanga, tijala sing kimu ku oku emsa sing tawati emsa pasi sing hake nem sa tene duta angwak ali kausiana sang hotu kausi ka ejala sang hotu kausi ka ikamam sam sang hotu kausi ka ito amsa wamsa plani sa twitka mujala tiki kang sa nodaka wakusina kang pasi tiki emsa sing kwa wakusina tiki kapasi sa amakwaki emsa ang hotu tijala sing kika pangam sa nodaka tijala sing kika kawina kang sa twitka kana kamusisi sa sengki kumsa ay omsa pati omsa tuka o kaim sa tuka sa ano dahka gawisi kinza kanwisi kito omsa gawisi kinza omsa namsa samsa kita rin nino kaya kit kamsa awa abidoza kaya kamsa ki njalo ki kalat kamsa ki umang kamsa titi mga kato omsa sindi kidri ay kamsa ki inindi harta kamsa ki supa ki manita mene kento na manita msa kamawala wa firirim sa samsa firirim hum ki umang kamsa kamsa kama kala e kamsa sindi ki kangole kung kamo kwe Games at Kumkoko, then they get a Kumu to the Joe Kamu quick games at the Tosik Toga. Is it now what I get him? What aims at Kapala policy? At Toga, again, make a jealousy hour. Gia, a cozy at trying that kind of comes as Nikikawa, a gnak of waiter getting a cheated jeladam satin singing. Ye cock aims at any asking my sister at itchy gravel. Quay, I'm not seeing that kind of toy. A toy. At ko na tsani kamo ko aw ang nga gere garo singa kini masisa ki aw na ga tota wat ski ikwa ajala nam tsasa ki tsati di mo ko ko sa kitara nam tsasa to nam tsapro nam

Exka FM 107 nginike ngeke ngimthe samsa fithe ncindo yakhe kavalungu kepetu tyane tsamtsa inqomo ngxhubiye wala khamsa ke dire tsamtsa ke fiyarta kamone teke tsimbo de gawisi wa msa titi msa tutu singe ngine ku msa wala awuceca ke msa titi msa khamtsa kawa gawisi na atsuca da ngxete ngine amone a awuceca da kawa qala tsam gawisi posi kamsa tsosinge ka ngawisi awa kawa tsige kang apsing ke ke amone ya kosinga ka wisisi ka ikang ikama amone kosa ka wisisi ka ikang jala amone kosa ka wisisi ka ikang angoto ke ni a tsintiti ta ha ka tsi a khangko ke titi ka thoda o tsike tsing jala khamo khwe ke mo go na singa o tsobi singi tsibisi ka ikang a khama nna hola ya nka ke tsike ikang a nna itwa ka tsike a tsinji qoka a a singa ke qala qamke a ka tswatsela a qala qamke ka tswapa sia a na mako e ikang ataniwa wa singa ka wisisi awa timbo e he ataniwa ti ati gbe tisa tisa go tsisa fraki ne ka ngosi tsike ka khonkwa a pasi a jela ka ka nqe ka qhinde ke ke mse tsoko na singa mse tsoko na gwa ka ke titi mse sene ka wisika na ka thota wa tsike he ya he wa tsike a qa a ka thota wa tsike ikang as a kwa ya seka lo khamo ko ino ka kwa ya a se mo ka ke titi sing ta ka wisika na wa kwa e o tsike ka pasi a sing jela ka kwa wa ke a tsuka ka ya o jela ka wisika na ka thota wa tsike he ya khama ka wa tsike ka nga jela wa ke a khama ka ke titi ka thota wa tsijela khamo ko e a tswa thwisa tsike sing ko e he a tswa a pasi a tsike sing a nga de ni mo pasi matisa ngwana khosa pasi mutla ngwana khosa mo pasi masin ke ke ma mangwato khosa ke mangwato khosa ka ka dasia wa ma fra he ke ke kona kang ma wana khama khosa ke a tswa fra tsi wa tswa tsa tsim tsa swi sing msa sing ke ka wa ko e ka wisi ka nai wa he wa tsike a ya cha ka wa tsike he tho tsi ngau khama ko ke mo ko na sing ka wan ke a sing ka he a tsuka ka ka thota wa tsike tsi jela khama wan a ne si de ke mangoli tawa tsika ki kwa masung tsika dia mi kwa ka ka thwang ami ki kwa tam chimo ma panga khale mai chimo ma kama kare khin khale mai chimo kang ma chok ka khale mai hin ka sing ka ki ka e ka kuin ngami ma mama ni kwa a chok ka che mane kwa tanga chi tawa sing ki masa ma wana ka jala si chimo ni ruma pasi ma kangun ngwa chi chimo ni ruma pasi ma tanga chi chimo ni ruma pasi ma ka o ko ya chi ka chimo ni ruma pasi ma khama chi ki ka wisi ka na wa ka e ka ka ko na tanga a mutwa a sing chi wisi ka na ta a chong ngwa ma ni ri da ka gi sa jala chong ngwa ma ni ri ka gi sa to wa ta ki a ko na sing ka ya kham ka e ko na sing ka e kang a panga ka thota wa chi jala khamo ko ki mo ko na ka mo ko na chok ka wan kala tsam o titi singa em tsa ko singa ka no si ka e tsa singa khu sing a tswang o ka nga si ke em tsa singa ya re singa e ka tswang a no te ke a pa si a tryo chok ka chi si chi ga na ki ka ka nga o mo tsa ko sing te ke chi ke khu sing e khon ko ka ka nga si a no te ke a pa si a u jala ka te ke chi ga wa ka u tsa kwa sing mo tsa pa si a ma ka re chi gi sing ka e ya no da ka khamo ko ke tsamsa ga kai tsiki singe ano da ga khamo ka tse ke pasika o ka tse tsela ka tse wan ka wisika na wa ko e kang mtsa thoyo sing ka la ka wisika na ke tsiki mtsa ang ho tuk ka tsiki ka mtsa pang ka kwang ka ka no sia wa ko e asa ka khama asing de tsiki sing ko ta tsela ka ni gisin daga e awa sing ka ki ko na gi khama sing daga ko ta tie ka ka ka ka ka ga ni gisin wan ka ngang gi ko e ang khama gi chi gi sing ki ang khama ya sakal o gi ko ya khama ya ya ngulu ta chi gi sing ta ma ti tin do hai ka ako na sing ko ti tin hai ako na kham sik ka gi gani ngui a jala a ni gani ngui a to a wan ko e a sakal ku ku ang awa na chi gi sing gani ngui a sakal ta gani ngui a jala ko se na wa chi gi a sing ko ga chi gi a panga ko chi a ni si ko ka a pa sa kham sing ka ke ke ang ngwa tu chi khisi ke a tswa da pasi ke a tsoka ka pasanga ne tsamo sisi a e tsike he ka nga no da kha a tle tsike ka nga no da kha ka u sika na ka nga tsike ka pasi ka tsamo we sing ka u sika na ke ka na tsamo sisi ko e sa wana he afra u ina tsiko ya tsa dia wa o tsike he a wa khama he si da a tisa a wa ko e a se gala tsike sing ka e a tswa nge ke mi mani ko wa ntsike jala o ku a we ga khama kwai a kungi o he si da fra ke tsike mo jung o ta wana to ke singi ko a ga khama o ka ma store ka ngi na ha tsike a tu a o ku si si ke sa ti sa o a tu le bi tsi sa fra da ke a ma ka khama ni ina ha tsike a tu gong o vi na ha tsike a ma ko ngi ko e a ga ga wa ya no da ha u tsapa pelu sin ga gi sin wa ina ha tsisa no da ha wa a ngi wan ta sa da ke tsika ndo ka ha wa kwai ka sa kon ha ti tsana ni a ma mju mu tsigani ni kwa
mam jumai kawisena wa kawisena kan ngusi kai ka khwangkwa ka ngande ki kana tsemusin cha pala pala tsa kwe atsewa wa kwe atsewa khama angheke ki ka ka ka ka ngusi awa tsike kang asin kwa ka ka ngusi wa tsike kang a outdoor kwa ka ka ngusi wa tsike kang a no da kwa ka ka konan tsike asikal kwa dumangwe gi ko ai awa awa awa komareha tsike asikal kwa gi dumangwe ke ka towa ase ka khama khoi ta mar gi tsimwe ko ai tsige singwa jala ta ko sina ngi gi tsige a tsu ko tsige kang a a gole ka kwa a ngotu tsige he asinge ka tsi jala sa ngotu tsi a hulu gi kang pasi a jala ta ko sina wa ko ai an ta wa tsi dumangwe a ngate ke ne ma ke ngoli ta kwa ta dumangwe gi ko ai a jala khama a nta ka kwa ngai a ki mtsima kang mti jala sema kang pasi a tsaka ka e kang pasi kang anu ka ka e kang pasi a kang ya pasi a panga mo mti mana in a kona sem ka wisi na a kama de ni an huli tawa ti gising ta ma ti an huli tawa kroka ge kama e ge duma ngi ko e a wa ko mare khati ka he kala ka a seka a sin tawa ka wisi ando ta ma ke a eres ta ka tsaka a wa ngai de ni ti jala kroka ngi ma ge tsoda ke guli tsa ti jala kroka ngi ma ge tsoda ka ge sengu ka wisi ka ge eres ta ka tsaka mo ko wana katosi ta tsikan clock ala ga musinda ka jala tswa ka wisi na wa ko ya ka wisinga manira ni na wa sin ya ka wisi ge tsike pasi a o kroka tsike pasi a o jala kroka wan kona kang a wa sin ya tigi ni ma ki plani ti jala sa ta kala kang ma tsi wana katosi ka wisi na wa ko e a wa sin ya ki si manira ma ya pasi a tsa tsa no ti lo ko e a tsa kham ka wisi na wa ko e a gya pa pelo si wisi ni a no da ri tsai a sendegi ka tsoa tsia tsi jela sengi a wasendegi ka tsoa tsi gi kang to a ta ma gi ko e ya muto wa jela khama gi ko e a muto wa to khama ka ti pa pelo si no ati da gi ko a ko tlo tsi gi a se ko nwa ka u tsi gi he a qama gi ka khong ko ka u si ga na a jela ta ma gi ko e khali mo ni flo pu gi se o gi wa gi ko khali mo ni ke gi sin ko yo ko wa gi ko khali mo ni ke gi sa o ngri ta ta ma ka ya tutu sin ke ya tutu tsu ka ga ngai te gi ni ka no si mo pa si mo e ren sta ka tsa si ka he ka ma ma ma ngo tu pa si mo e ren sta ka tsa si ka ma ko te pa si mo e ren sta ka tsa si ka pa si mo jela ki ka la tsam ke te ka wi si na ngi te ki sin ni ti o fa ka sin si ya ni si ko ti sin si ya tsu ko no ti sin si ya a ba ha ni ko ti a ma ni ko wa si ka te ga wa jela khama a ma ni ko wa si ka te ga wa tu khama wan manira e he ya hang a no ba ka tsi o manira e ya tsho ka tsaka tsoge a seng ke ke tla ka ma o tsika na ka tsela tama gumo ni awa ne si ka tsi ke ne ming e mo tswa ne si ka tsi ka ta mara ma seng ke tsi tsho ke seng ke ye mo pa si ma tlang ga tsi ke ke ka mo ne a panga of ka mo ne ka mo ne ko tla of ka mo ne a go ka tsi mtsi manira ma ka ma ma go no tsi ka u se na wa ko e he pa si ka tsa tlo sing ya ka u se na wa ke mtsa pa si mtsa o jela ke tete ma seng o tete seng ai ta aplani ti he ga koi dia a pasa singi a ge manir nu ya ya tane diwa tsa tsana ge manir nu ya tane diwa gulu tsa ge manir nu ya ya tane diwa ya a khama tsi gana ya sang ko ge ka no si ma mtsi ma ka pasi a kai o ka na si ma mtsi ma ka pasi a kai wa sa ko ga wa tsa ko sing ka ko tsi ka banga ka tsi ka thota wa tsi jela khama ko ka u se na ka wa ko he a lo sa khama ko he a kwa kam wa ko he afistan khama ke ka no si o kan asi awa tsi ka khonko ta pasima o jela ka ma pasimo towa ka pasimo tsuma ka manir ne kho ma yang pasima magunno tsi ke manir ne kho pasi ma tlanwa tsi tsho manir ne kho pasi ma pangan no tsi ke a singu ka ke gya ke khisin ka khisin tsa ke singi ge ko awa nga ya kham sin tsi gi sin ta ke ka e ti ha me da ke tsho jela mi ta ma pasi ma ka ko singu ka e o hun singi ke mi mani kho wa ka e ta ka jela mani kho ka ka e ta ka khama ga wisi na mtsa sa mtsa ke tere ma ya tsho mtsa awa ske yo lana tsa mtsa ke la yo mtsa futi nna mtsa sa ke e tla tsa mtsa mai ko mang ke mtsa wala ke tsetsole dri tsho mtsa a ke ne hen fiar ta khamane te ke tsimo tsa so ba ke tin mane te ke mtsa go mtsa mola fiere mtsa sa mtsa fiere ngi ko mang tsuge

0: fir iri e amogwa ex ka FM ke bambara ga go tsetsetena di Maritzburg go bore shwara matera. Polisa na North Cap mukunda khwena aga o pepa dikwe a go ta pad bugade a stain kofuki na mako anja teta kema. Nkwe kwa tekse ki ha yo ata khoita no pepa ji a klaji go tlouka khwe hambe a go nwi ki chem karatitama. Polisa na nga tshino a kwa ewigwe a kwa go nwi ka ka itlo ji a oro kwa itama. Nkwe kwa polisa a shewiki tse shikatinu kwa kwe ta kiwi re sprangboko si dikai ka kwek eike a kwa sitee kwe tam. Durban Metro hengi tse shikats antia kira kha tseri mboronga ji awote ngo bara ngye ti ehe na ngin ehe mkits antu sa tita tuwa te kim. Ete kwini municipality ti nga tshino khana tseu ama khana jao kwe na kiaro na khwata ngo ngi isipingo kanal ta kumtama kwerena huita ngo esha a fabrike jite kwa aninja ngo kotewe ta. Ngi barahex an tunisha kopo jita makano chelim nyama nga ohe Marian Hill kitama tita were kate ni municipality ti nga tshino ngo antia na kraha tseri go dite go dakwana ke ngo tsunja o jikia o kara ngo kraha a ngo tseri na gate gwe iya gana o jao ji ngo baragwa na o tuo ti kwana ke hisena go kim Kapse Vinland District Municipality ti si un e tseri kwana ntse si ka tse a ngo am se Simon Dim ta ki tenga ke ti ta tseri sha ke a tim e a he am si la placer ta ki te Vinland go di kinyama tita go a tsan khoma anja a de kwana ke kwese na ga thate tsam di spani a tsharona go ita a ke tita go jawa den tsan tsone se tsana na go ta go ho tu jiu a aninja go tsu he tino go jao ka go tse e tseri ta go kwana ke re ka kunwa te tseri tim borishi o khere o e cricket tim protea se tlo ga bana ga tsu gongwe e se wo ga ta vie ke e ya go yo 3 tweet e wo kri bora he ko Australia se nyam se nye de kim. Gyam koma lundi gidi se ko tunga kwa ti no ata ha tutsa mcha kakiso Rabada no Odnil Bartman ta tunga kwa ti. Gidi ti nyanza tunga ti ngo wakire Titan si kwa no Dolphin si kwa weta Centurion kite ti kim. Am achinja agwe ngo bani mo kwena no nyam ka wakire Australia se dono da hak e sika Durban kite gwe ma. Fir iri bori si u kheri oka ya ahe, khabana khatu bori ete keke se enge tame 5 iri ek ama kuyum.
1: Fir ngom di kontri mentene eska e fiyun te ngungi tanga kwa mik ngote flit sinongi. Polisi ngun warkapa gitsu ngunti kwa aha yin kula kanu sinya paspor tibi ki kani ka ngwa stain golf ke nama kwa kani kuna ten ngai ing ki teksi ngai skip gya kan siki tisawi ki kanu sinya pengni ngunti kula kawse kwa anda polisi gitsu gita hana king ke sengan hui ki veta ngwa tong yang hewa kanu inga paspor ti ukula ga kut kacan mo ning ta sengeda sung ta sprum bo ga fu gan sa chu ngoy kwa metro kyang un der ban ta ki kraha to an ho chu ga chu gan ho gan ga ga ta ting mo cha ge bola ka firin na ira i tu kwen municipal ta ta ng chu gi ra ta ki problem ge gan ka ki kraha khu na yang ge thon ho chu ga ta isi pinko ke ya kanal ten sgi de kui hun to o ka du thon kankum ka kle ku kwa kwa nda gda kle kle ka ng o da jele mi nyame kani kuna ke Marian Hill kuna kaat kuna ka kwa kwa ya da kresi gya kwa ng da municipality di varski da ke kichi kresi ka ng kune sawi kara hawan hochu kichi kresi ka ng o da ji kaat gachu gita ng kumara ya ng kana gani ka ng kapu kya ka Vinland District Municipality ti ya da chak kle kwa sa ngote chung wa kum ng ka ngwa Simon James nga usin deng takle ko ta ga usika ngke la plaisir ke vein la ngani ko na ka ngsi sing ki deng ko kleng ko klak klak antre chong ko ngani ka ngka de ng ta ka wa chi usika ng si thoin se ko yu takle da ga ni den ge ka ng ga usika ng te da takle ko den ge da cha de ka ng ngi fa si cricket pro ti ag su gi ra sing ke ja guldi ke kam e cricket in Australia gan ga nda usika ng tha ka ong ali lundi ingi di sa kam ga khu gi ya ha gan ko na ka lu khu na kang he khawi sa sang ka khisora da ba sa on tin nen bartmani using ya ko ng da ngidi ngituki da sunki ka ang sunki ang ngawa tetin sa dolphin ki seterim kani kuna ka tin ngituki ta kula das gi sun da gua ti kha nga ang ngomba ni mo kuna ki kwa ang ki chon ka nga ngituki ang ang ko sa ko ir si ka mang Australia yang ngi donar da terban kani kuna ko wa Pasir kau ir si kamu ke Australia yang ke donar dari terbang kan aku na ko ngi wa firgi fam kon kon fa fim sam

kausina awa ko ehe asin tuto wasa kausi zika na hea uzala wa mtasa ni kikausina wa katena amahali ya ko ehe hika mcha tuto singa chi ke hika nga akama mcha o mcha tuto san chi ko eka zala kama mulka ngausi anyante ki mcha sing ke ka zala siya wa titi ya teni ngwa o skola ka tuta wa chia si zala kama kwa ki ake asin ka ki asoro kwa ki titi mai agi ya agwa loke awa fakansi kagani ka ngausi ya wa kwa asin ka ki titi misina asin ka u zala ka ki chigi sing ka ya nuda ka tu sing ka chigi ya anuwa akawe wa alasti yare at anuwa sa skola ya gani kuna asinga ki atung kwe teri chidwe kama ngayi gini ka krisi uka ngasi uka ngawisi te doha ki jala tong ta kawisi siki anuotu ki jala tong ta kawisi siki ikang atu ta kawisi anawa apa si ako na kama kawisi anang sing uka ki kuliti magang anuota ako na kama kawisi anataka jala kama kulima anuota ako na kama kawisi anataka to kaman ati ti anu ahi chiki atu ka kwa uchiki he akri kwa ka awa ngayi gini ko e he masaka kama ka ko e he kama ngoto ka wa chigi ka kwa ko chi ga tam ka pasi makona sima ka wisa no ka wa ka wisa na ka yasin ka ki ko e ka jala kama an ga dini pasi makona ka da ka wisa na ka ham jari msa pasi msa ngai ki ki apala pala tsachi he titi mando wa asin ka ki akona chok ka ngaw ka ka thota wa chi jala kama ka thota wa chi he ka pasi kama ka wan an ri ki ka e he ka kwa ko o ka e kam sin kwa ko e ki titi kwa ko kadema ka pasi ke matsop ka kadema ka pasi ke mat kham ka dema ka pasi ke mon no hising ka gi khale ma e ka khisi ke hima ko se kala ma kuliti ma ka gi sik e jala khama ma o kuliti ma ka gi sing ke to khama mon no wan chi ge ang ho to a wa a tu tu ta khri ko si no ta sing u kuliti ma ka ka jala khama kuliti ma ka ka pasi khama o kuliti ma ka ka jala khama aku na sim ka ta ngi ko e ka ka to o ko e ka jala ko na ka a kali ta no ko na ka apa nga ngaw kwa nakang, chika nakang akam, wa kawisi ki pasi ka nga mcha tutu sing, kiki kan nga si o ka kadzala siya wa titi ma e, yata ni gya kan si ka e kwa yang kwa nga kama vilong sa klagan ka tuta jala kama kiki muku sing kawisi ka naka ujala kama muku sing kawisi ka naka otoa muku sing kawisi ka naka pala pala muku sing kawisi ka naka o kama e, kiki kan nga si o kan nga si, chika ka kwa nga o chika tamtoa ma aturta khikus kana taka jala kama turta khikus kana taka pasi kama wan atiti asin rite gini chike ikang amani kho waka uchi akhi kho ka kan asi aplanism yang pasi au jala aplanism yang pasi akhito aplanism yang pasi au kama ngike gini chimbo e utite e wana goloka e ngike gini kan asi kan ngusi ma pasi matutu singa usan pasi matutu khikus ka ngam singa ki kati makam pasi kajala kati makam pasi kato kati makam pasi ma mo kamaka ngai ka gini chega kwang ko chega tam ko ma sing u ka ta akhi u ka ma sing u ka ta u jala u ka ma sing u ka ta chinji ka usi si ka e ka pasi ma mo jala ma chinji u ka usi si ka e ka pasi mo kamba ma ngau ka usi na ta kham ma ka ki titi na titi si wala na wala si ta sing u ki chiga ang ma pasi ma khri chiga ang o pasi ma khri chiga mo jala pasi ma khri chiga ka to mi ma kritika nga tsumami wa kuse na pasi kam tsing ke ke ko ai o tsige ga khwang tsoma tsamani tsho kham sanga tsamani tsho atang wa ka tsamani tsho sing hewa ka tsamani akam ka tsige dan nga de gini titia ang ka tsho jala ta titia pasi amu jala ka o titia ka tsho pasi na titia pasi ma o khama ka kuse na asingo ka dan nga ke gem tsimani ruma yang pasi a o no wa tsiga e tsimani ruma yang pasi a kan nga tsim tsimani ruma yang pasi a khin no tsiga e da ka jala khama titi a gri tsiga ya a khama kani si a tsiga khama o a nga ga tsiga ka tso duga ka skola nga diki papilo gi sigi yi e a ki pala pala ka ton yi a ki tsu ka ton he yi do yi i jala ton he tan tso tun tsiga ga nga o tsiga ga nga khama pasaben tsinga gi ka nga si o ka nga si pasi matutu kritika nga jala kha pasi matutu kritika nga to khama wa a wola tsige a sing ko ga wola tsige a khri ko ga he ka khama khama tsige a jalo ko ga nga de ni ko ang ka pasi matutu ka sing he tsiga nga pasi matutu ka tsama tsiga pasi matutu khri ka usiga no ma kre kha ga ki ko e ka tsot jala khri ka usiga na nga jala ko e he ka pasi ma jala khama ka ko e ka pasi mo to khama ka wa ka usiga e pasi ga mtsa sing ka ki tsama ne tswa a khri wa ka usiga na ta ka jala khama tsama ne tswa kham sanga ka usiga na ta ka khama khama
atiti pasa ngike gini titi ma khai katsika na zala kham titi pasi mama kare khai katsika mititi pasi ma khai ngoto ka kausika na ngike ki tike ka kuinga o tike ka kuitama ka ngisi o ka ngin ma pasi ma toto kham sinsika ngi ke ki kuliti makang ma kham katsi kuliti makang ma chok katsiki kuliti makang ma guli katsiki ta ka zala khama atiti pasang kagini atiti akhamachi tika akhamachi ki titi sasengi ka wa khali mondo heka khisi thoda ki jala khama wan hola wachi ki achi no kham ki ato to kham sika ya panganga wa atiti angheti gini kuang kang pasi ma kam wa kuang kang pasi ma kham sa kuang kang pasi ma o jala kachi kang kuang kang pasi ma to achi kachi kang kuang kang pasi ma kang kachi kang panga kachi ngi ki chiki ka kuang kwa o chiga tam kwa ma sengka usika na khama ka ki titi na titi singa usiga na khama ka ge wala na wala khika ge chigi he ga khon kwa ma khagi chigi ga wa khon kwa ma mi ma ne wa sanga chigi ma ne sa chigi da ma kare kha ge khale mando a wala pasang hi chigi kang at a au jala ka a titi pasi a panga chigi kang at kanga a kham chigi kang at kanga sing hi ge ge ko ai ang lu ta wa chi a wa ko ehe a thu sa ta wa chi da ma khale ma a jala ka chi an ngai ne guli katsika na of eren saka katsika na mkham singa ki ka ngawsi mawa ka dima kampasi mo jala ka dima kampasi mo toa wa chiki kampasi asam kroka ngayka ki au jala tsika na ki talaka ta gumma ko na u angayta ki kawa pasi ang khale mando kawa jala ang khale mando waka ngawsi ki pasi kang mcha tuto singa ka usia na singa ki guli dima kampasi mcha okama kama tse guli dima kampasi mcha kang kama chiki mcha sikal kwa mamcha mani chwa wada tsika lawa jala Jamani tosanga chiki daga wa pasi amcha. Jamani tosanga chiki daga wa tu amcha. Kawisika na wako e. Hika hantu tu. Hika gini. Sengchi. Hukaya kake titi na titi sengchi. Hukamsa kake wala na wala. Hukamsa kake katima jala. Daga tima kwa jala. Katima pasi. Daga tima kwa pasi. Daga e hachok. Hachok amanira ewa. Sengchi kau jala kana. Kamusika na. Angi tiki akwa uwa jala si. Kanu nagi pala pala ka. Chiki wachi jala sam. Guma ki agda wana kake. Kale mandoan hake gini. Adokha ki chok. Chika. Kueh out akan warga angin degi mi titin johor jalan mi titin pasi kam gara mi titin tu. Dekula kueh matanya ajun kua kuli kueh matanya angin awak kua. Dekau sana angin kiki ati cok ati teng teng dan angin cima kan jalan asing u kiki cima kan acik dia u. Dekai apa tuh orang kaya gini. Magi fa ada kang pasi macik dia u. Cima masing degi ni cik isi magi ke cik degi vindika ya kue kama kue muku kama. Ya sing kiki ata cok kaya kakunan amutu tena apurbir ina kaciki ka awak kua. Ina kaciki ka u jalan. Ina khatiki kau kama, wakai pasing tersing. Imsa titi maga utkai koram tersa, ke imsa wala kau utkai koram tersa, ke kuitu mega mix kai kam tersa, awa imsa fiteng nana ke trompis, taki imsa ke zage taki atam fukati da tiki zi, wamsa kita rang nana imsa sa ke kuitu mega mix kai kai kai kai, da kam tsa kifita singi ya, ya kam tsa taki kala kam tsa frida hawa da aktin deki, sabtu merman, duri sin sin sin tunakim kumang kumgi, ke imsa wala gom tsa kwa, tsa gom tsa kuma. Kalau saya amat aku mengingat mika ibi Victor kirim sahaja kamera, sahaja fitting, sahaja. Wah, kau itu mega mix sahaja.

0: Ska FM 107 inxaki nerhareke mtsasake mtsafita encino kica mtsa wakhwethu mega mixims ake trompizi wamazekezekide ke atama fokate tkz waze ismail xaxa kweke mtsake aqoma ncume mtsasa mtsake tera ncindo rake use xa mtsake tsola aqoma ixhama ke mtsasa upake ndiyari tera manete ke mtsa xhama wala xhamsa ewa fefiri mtsasa mtsa fefiri ncum ay wa boriko wiki xala xa mtsume ke mtsa fiki xa tswa ncinda ke use na mtsa titima ke ucetswa awa ke mtsa xala xa mtsa qhoma ke xala mtsa sike maxa ncume mtsa ibi Victor mtsasa mtsasimu aka simu aka mtsake qoma ncunge ke xala xa mtsume ya ncuca mtsake skuba but never ke xala mtsasa ke mtsatsimbu maya xoxa mtsake mtsaka simu ya xala mtsa ke qoma ncunge namtsa xala xa mtsa qoma ke xala xa mtsa sika maqati yoke wolathi ke mtsa fefiri mtsasa mtsa fefiri boroko ke qoma ncunge ke mtsasa mtsaka simu ta qoma mtsa program ke ncanu
1: ya kamanda ke nqawanda khaka chike sikoke gegegegegeta ngaya hamba jona khageti ayibanda kwa khumathi cacaca ngeqhole yeyona ke daga ngeka na sikoke nge ya hamba ka hamba aqhunqa angqula kula tile ngqula kula tawa aqhunqa machami kama kalukile cha ngqula kula taqeka tangancaw yeyona ke nge ndilenge jamwaje akwandilenge Yeah, I know so good, make ya. Good, make ya, wow. Ama emi ati ko dibi ta chika nama ngangata ngangata. Ka makaya nda ta gane kaya kwa nguyan nguyan e kaya. Nguyan nguyan e kaya. Kwa kan. Hashima. Kwa kaya. Chon kwa kaya. Nguyan e kaya. Kwa kaya asin. Sinsik de nga gata se. Se kwe piko. Kuchua kaya kutabalili. Chutabalili ka. Kukwa. Tomke kakwa kunda ya kichua. Hey, when I get in drinking the mother, I go on, do it, and do it, and that was all the dividing is I didn't know. No, Hey, when I got the Hana to Nagin Aguangambe, Nakong, Ambassador, one gang cook, one more to do walk again. Oh, that more gang in Aqua, that you are two and that you do that two and more than Nunga calling Aqua. Hey, that may come and may can a children gang, gag, good at the children. Meta, tea, I can go a tea. They may trash and car. Say trash and car, I know, and then the two is going to gag him at it and not a mess. I'm going to do it. I want to get my son. Ah, I'm going to get my son. I'm going to go to the house. manqeka ta ngqingwanda ngqatshu badoda ngqela ah manqeka maduwe ngqingqingwanda ngqatshu ah okay kana kanje kanqe qo ncuma ngqe kunqwa ndiqoqa kunathu ngqanqe wang kaqcisini tika ha ta kanda kusinde tika ngqwathulu jila ma ah ngqoko ah mase ngqinqe ngqinqe ya ngqinqe ngqela nge am uqhaka athi mta ungqinqe ngqonqana caka ngqobugum kusigci ah ta yakonde ke pang ngkwata ke xaba chika da he ngwaqhele kanda ta kamko uduma awungqe uqhang mpa ngimandang ngamqenti ce kaya qonqanga o chika da mata kanda xaka ngwaqhafal ting tentendo ting mune mune ta kana ngimko uduma uye mko uduma u kusa kusa kusa ne aduma ngaxe aduma xe koko hewe nakenge singayigam tsaqanga ndincuma ngathi ngokgang ngikhotha sathanga sanduwa dane aya qenqenqe khala ngeqala galala ngekhala ngezinqondo dasiqhubekene ndasindasindasina ngeqenqe yakikho kwancumtsane datas ah ngisathanga dagutas ngeke mchisi wisika ngeqa ngumsiko ngibakho ngisancane dagunda dane nguda melili kanqwa kamelika ngaqhixoxo twa kaquli kaquli twata ka malili ah ngisancane ngeke ya madas ya ya ya chiya ni kanda auto san chi chi asa ke a kanga zang na kanga zang na zang benga hewo na ke ngambe ngai kong ngambe ngai san ngai dago na kaka tato tato tato singa tato singa unga ato ni kong ngang hangung tang ngai babi tang ngai ko kula tang yar ngai ta tang babi tang ngai ko kula tang ngai atang ngambe ngai ngai ko ngule ngai ko ngule mbe ngai ko ngule hambe ngonqanga ngi ngingo ngithi na gaga da fuck rume tiba ngwa gaga ka ni xa nge juta ngwa chubiza xa ngchubini mbe chubini ta ya toto da gaga ike ntsha yandi se tsha tsa ku menga adu tsha ku thanga thanga to to wani tsha ngitsha itse sa sike ma makandela phanga qwe tsha ta ngingo tsha u gaga nga tsha ke gaga ke itse ta yandi se tsha tsa kuma dudugu atu da ganda khole khole khole khole uta ngengulu chamga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ta gumiyo ka usha taba ngungi akoya sa sa taba ta ngule khaqilele ta tencince sika qhumkho ya pane qaqi he una ke kwa chonga da ke a ngungu nguma ngumitra nguba ngumitra da ke wo kana ngane kathe ngwakunda ngingo chata chat ngwa tong tong tong tong tong tong tangi yangi ayambe ne fuck la ngonqane dasa uto da trotro trotro do 50 da ambe ngona fuck da sinda ngingo chakwa khulu gwa do 50 ama amaqendi amatene chawo a seke sasinda cha ikhange xeda divita kuse twa tululu gwa sa chusa chusa wa sa usa do chwa sa chu ah chao chao sa gong ke kho kholu tu na sa kholu la da do kham sin da chang ke uta chao chom dam chao sa ga du bi da u sin da chu da ah wa sa chi da sa du da ga da sin da chang go khwa kwa ke qe chang ke qe ah kha ga da do da kham sin da do do da ga da ah do do da ga da ah chang ke qe chang ke qe chao chao chom da chao ha me ha mu sa gu ta me ga da ne chong chong Tra de kamango. Kone wada kwana go koka twatu tsana ne kwaka wa pezulu. Taki pezulu e wada ah wa pezulu. Taki tsitenda na ke kwana go mkoka twatu tsana kwaka khaki diwo. Ta ambe ne sikonga sikonda ta ne. Ah tsakanga de bunga tu ka tsa tswa re. Diwo ka mka duri ne. Koka sikoka ah aya. Ya tsinwa tsigwe wona sikoka sikoku ku yanda. Wachigan ta kana ngcinqwa ndakhake qe mumu angtwa thaka ta ngcotsinwi ta hamba tsi ndakawa anga ka ankagu khaku tengisa kata aya takawa xhuluka antakawa ang tangwe kunda ka ngcinqa sikukula ke yake qe khamo wachigan ta ka kwa qe mane tsi mu age jangus
0: Xka FM 107 ngine ngare game tsa samtsaka simo mondo ke tsamtsa ke lo ise ke tsamtsa awa Kwa sa ngaya koi pasa singi kang along sa kama panga kama ka singi kawa tijala sing koi guma ikang awas singi ki ma pasi ma pasi tutu ma tutu sing sigang pasi ma tutu ngwa sigang pasi ma tutu kam sigang singi ki kan ngusi ma wakuliti kan asi ma wakuliti ka e jala kama ma si pa pasi ka panga ka tewa siwi sigang nom sa singi kala kama wa yam salong sa kama si sa guma tani dui ta anga wakawisina ta kam singi ki tigi he yam sa gisa akwa yam tigi yam sa gikanga kwa tigi yam sa gikanga kali ma kandwa kama ki ukwa tigi kam tigi ngwa tukwa ka kama ki panga kwa tigi kam tigi no dakha kwa kwa wakawisina na ka pasi sa tutu sing o sa tutu kama ka singi ki tigi ka kwa ntwa wakaw jala siya o kaw kama siya o kaw to siya wa apasi angi awala ki tigi kang atika titi tigi kang apanga ka titi tigi akam ngwa ka ngaisi ka tukta jala kam kwa kemo kusa a kawisi ki anoda ka emku kang kawisi ki akang ka emku panga kawisi ki esa anoda ka ka tukta wa tigi kang aw nga akata ka tukka o tega na kamu sisi kwe ya wav kwe ya tuma kwe ya tuma nga ya anoda ka ki mku tuma singa ki ina ka tia ngwa tuwa o ti kongi tena gini tawa ang tigi hi kang ya panga wu tigi ka ya ngwa wu tigi ka akam ka tukta wa tigi ya tigi jala kamu kwe a wa kri a ta singa ki tigi sa kri kwa kawisi ka na ki apanga ka tukta wa tigi jala singa ki tigi hi apanga kwa ka tigi kang akam kwa ku tigi kang a sing kwa ka ya gu kwa ka ka ngau sindua ta ka ngau sindua pasi a sing kwa ma kawisi ki ega jala kam kwa tiga kumka uchega pasi kwa atrota anoda ha kawisi ka na ki mugu jala ka ka ki kam sing kisa anoda ka kawisi ka na ki mugu toa ka a ki ka gisi kam gisi ta wisi tiye na ka ti ka e kang angwa tu awa asa ang hi awa sing hi ka ki mchima kang pasi ka panga kan e mchima kang pasi ka kanga e mchima kang pasi angwa watu ki ka jala siya awa sa tigi kang sa tisa kwa sa tigi ka sa noda ka kwa sa tigi kang sa kwa tia sa tigi ka sa tisa singa gini amani kwa ujala kawisa na amani kwa banga kawisa na amani kwa kama kawisa na dasing ligi kan nausia wa kiasa kawisa na of kiasa kawisa na kwa jala nage ki kwa tigi kang pasi atinji kwa tigi pasi kang a au dola au tia nisinga ki amani kwa wa ta makarehe kawisi ziki tigi aki utkawa kwa amani watadwita au jala tiga nwa tigi aki kukoka amani watadwita truta kuka wamtasa kana kamu sisi awa asa nyi chivisi kana guwa kakidu tu sisi panga ke gutu sisi wa tigi kang pasi mtsa ke ke ko eh hem tsang ho lito tigi sing ko hem tsang ho lito tigi sing aw tsa sang ni ke ke sa kham tsiga na mtsa tru da ko mo tsana da sing ni ke ke ka jala si o kan ga si o kan mo sa wa fistan kang ga ta tu tas achi ang ni de ge kamani kwa de kamani ta ma ta mtsi sisi mo pasi kang panga ka tsang tsi sisi mo pasi kang kang ga eh ka usa na wa ko eh ya sa ang ya ka usa na ito to apanga sa ang ka usa na ito to ya akwa wakau si pasi kam tsasin ka kau si nang ni ka kem chima kang pasi ka ka ka waka ngau si ge he kala kem tsak kwe kwang kam tsak kwang kwang kwang kwang titi mana ya kwang kwang kwang tsasin na ke fere kam tsak agen ne hen fere taka mani tagi kala ka ida ka busi nawa apa ngai ka koe he ka nga ka na tsamu si ak kwang nga ka na tsamu si ka wati jala si nga ka nga ka he ka nga tsawa nga apa ngai ka ka nga ki ka tsawa nga he ka nga kam wa tsi ya pasi kam tsasin ka kau si nang ni ka ki kam si ngai ob titi si ngai chima kang pasi ka koma kan tsi chima kan pasi ka kan ga tsi wa ka imsa tsa na ka kwa ramsa sa imsa ti ti au ka kwa firi a go khama ko ka khamsa a ke fifth tar mane ta ke chimbo an ramsa sa ki imsa ti ti ma ka khamsa ka ramsa ko ma ka ramsa ka mo ka ngam ka ai bi victor
2: Aandag alle voetgangers. Dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Ibigel samske cam sim sa kitira ng lindo ke cam sa ke yo los ke kumang ng biyola ke agam kama cam sa tige afiri cam sa ke 3 and 5 taka monita ke simbo cam sa kimsa ang sa cam monita mhim sa sa cam sa wala wafa afiri cam sa cam buri kumang ke kala cam sumi afiri de kaywa akti ni September to disin sin to na kawisi wa ke cam sumi kala ke kawisi ke kumang tige cam sa cam sa ke kimsa wala ke uta kawisi ke na pasam sa tudis kule maga Mca ojala kama kawisi lam sasin tege mca vira mca tene kawa kolo ke tsigi akwa kwa mca singi kawisi ka e mca ohong ngai ka gine ka ngausi pasi mca tutu singi kwa e doe a ge kama ngusi ka kwa tsigi a belang re kama ke moku sing tsigi doe a kason titi ka ba belang ke moku kama ngsing ke kika mani akwa kwa na tsiwi sisi ke e kang mca sing kwa mca sing tege kamu a tui ta tam na tui na tam na na vege ka tsu ang mca tutu sing mca tsam sing mana akwa kwa kama ge di kama kula mca mca singi kawisi ka na ka tuka ngai ngu wa kwa ngasi mca tutu sing kimsa pala pala si sing kya kuma ya da ka ngo ana wa si sing kimsa tin ho ka ngo kanam sing kala kimsa kuma e ke sanga mat ka ngo kimsa porom ke chimbo ati chi ge wala ka kimsa kimsa chachi ge kimsa sam sa fa fa firi bor ku hum awa kam kuma kala ya fari de kha kimsa sa ke ka usi ge ya raimon ku mu chi de kwa ge ngam kimsa kimsa sa ge wala ka kimsa ke tuirim chi sam sa tuirim hum da ge sa ge ka usi ge ne ge raimon ku mu chi de kwa ge hanam sa ke wa tuwi di harta kati chi ge dreri ge chimbo e da ka usi ge kimsa ti di ge ka kimsa sa ge Firirim sa kesa aking humitang eh kaya kung tali tigi kuidam kaya titi magandwa sa sanika wisim sa kwa kikong kam sa kesa amsa prahang atang pisa agam sa kasimu yung kwa kikong kamsa kaya ngamba kawisi ka na kwa kikong kaya kawisi kaya kwa namsa tigi loise kamsa yung kamba ay eh katu kwa mada kawisi namsa titi magawit kakam sa sikim sa chigam sa prahang amu kawisi kichimbo da kami kaya kalat kam sa magim sa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa programa go mutakwa o ha mikabo vonse no tirone ga mankame ke chimbo e daga o sine ke mtsati dikga o tsetswa ka wa mtsa singe ke tsam singe tsi ya o tsetswa tsi tsama go mutakwa tsi tsala ga mtsa goma ga na wala o sise ko mang a te tsi ke chimbo ai a wa go em tsa goma o tsama daga o sine tsa samse ke tarang ke mstim music a tsam tsaka ngi an tandaza ke mtsa goma ke mtsati dikga o tsetswa le go sine ke tsam tsa kwa kwe o a te tinga ngi a te tsi ke chimbo ai

como gahas ng manaster ang bismisi na fabriki ko di amon ko ang paks tao nga de sinute sika ang kakusi Amerika sinya tingit ang to sa kamangye kate kwa ka nuvye ke ong hata mo sa asa kaya kuji ati ko kainja kung kate kim de siya kuwo gahabori eswe gwe sinu sprang bako kwa go wokri tuwe eya hata hetui oro hatuchi he Australia se ato perfect ik ay kwa gwe no boke kwa se ko Australia ka siya hati yeti awasi yeti kama seisire tuwa de kwa khasi eko bori kukheri yogo ta honu tuwa kara seisire kamu kwe dambori e te siya kwa kaya kutuwa

Seshire tlamogwa exka FM ke bori e shwerama tera Maritz Berekhum. Ekuruleni metropolisa he gasi u khunipang oma Julius Mkhwanazi a tsho khata Mkhwanazi April mkinyamaik e tia orgo sen kwansen kwa no khabana ga go sen dati ko hitem. Amatia hofok eke ngote kwa himborunga ji ngoti ya kujiki no agiti ha tse umborunga si Emmanuel Mbense Tsungu kaisi ki amati na tsuri na sire ngu na sire di tech a kwa kamburunga a na muteto kwa ukwen kinguri di tamahanu ama eu karakwe him. Polisa na nwerd kapu kuna aha o mbepakwe a hoota padbloka de Stenkofu ki na makwa ki te takim. Ngako kwa teksi ki ha yu a teksi sesa ya tektamsi ka ato ho senatama. Pepaji ako haklaoji a shurika yanata tako mwe haklo kanaik ejito tuena shwe nyayo ngo ako ahoyko ewe huita ngushi kanka mutetoji a ako oro kwa hitama. Polisa ase ukite gu ako ano sorangboko si ditlaika kwek eiki ngo ako nkama vieke eiki si tlaika egwe. Durban Metro he an kwe umburonga jikraha kweji tita wote bara huyana wika nyamati a tuwa tekim. Ete kwini municipality di nga ate sinu jao kwena atu amahana che wata ngo chie ko jaro ko karo ko amburunga je che kata tahun isi pingo dam si tamahanu were oji ashe ko kwerena huita ngo sa atu ibe a ane dam. Bara ahe ngo kobo ji tamahanu tili mnyama taki tinga oe Marian Hill ki kwena aiji atieta atu e itahinya dim. Municipality di nga ate ha sinu ngo nikraha si uch eri jao ji ngo tunja oji kiki ya gwe ngo khanaki ngo kuun oji nangye kosi jawe kukeji daoji sa tue ya kwa takim. Borishi u kheriwem. Kapsi u Vainland District Municipality ti nga desin e cheri kwena gwana o haglewa ti e a Simon Diem taki te ndundum ki ngo cheri sama. E he la plaziera taki te ngo sasa ngom oiko plasi ki nyamati tako a kats an tseunu sa tita kheru kheru senata ya tkha tim. Tsam kyare ka kung eh response kyaro na huita kwana ka ngce sika how to ji a dawat anja wa oroko shi ya gobe kwana ikim sei shiri bori kwedam ko shi o khere o kha a ha khawana kha tsu bori he xka fm gitekeke gwe u khamana tsama akhire tsama go yom.

ma ambunga UCC yekwa saradu XK FM tamalaya UCC hun ikle gonwa salga program hun sa akunku iki a wa virek mak endi wofstat ka kwa ngaya mhoki mjuma kwa ujala si UCC ka hangia dropa kaisung kwa mkanku ika nwa kalaga ta ye git encha mhoki kanku ika ngkewa SABC ayvilungi sa kausinki konke XK FM ta yon le gonwa presente wa takwanda mahongo hun sa akunku ika ng takamke asa akunku ika

Ganga are soto kende go ana soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae. Ga tlore tsam ga tlama ga soto ga. Ga ditango tsa swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke. Kwa soto ta ke go re te go tlhomme.

exco if em kawa ulengo em tena kuchu awngo program ko se uji se ka ke radu ta ko se de kawa ne khe kawa ne khe manite ta masi de kawa na ve ke chuang ke ulang ji chang ta ulang ji chang a kon de ke kan uji sim ko se de ka wa khasunim awla da panga ba ko se de ke kawa ule im ko se ye mu ne de kawa na ve ke ta ngaling ngut panga um tena ko se de kai kawchige angang ai ngaling ngut panga ma se de ke khasunit kawchin ngau tu lage kan uji se aguising manakwa ka chiji ka angya chu panga ba tung angum wa khasunde wa khasine gya chu kuna da ga wajin ngau tu lage kan uji mu se de khasine ke chu kuna mu mani chwa au ku nga ba wa mani ngho sinai o amani ngho atal tale ge chu kuna wa chige ka ai ma ngo la ma se de ka wa na ve ke chuang da ngaling ngut panga um tane na sin de ka chiji ka ang aki wa clinic ki aki wa hospital o kanui update ya gin hin panga ba ka ji ji kai wuje la ka khama ge jela si jinga panga ba ko ma ga ko attend with the wuje la kan jinga panga ba ngai the game question de kai ko chi a su su mu ko ka in ka teiti ka mo wulang da a khala ge a atu vegan coaching our clinic ma si de ge mun kan wu si ga bu un ta mo se u a ma kala tu u wole ka wa wa ji ko ma wulang hin ma o sip tele o clinic masi dagi kanuse kawchi ge aguising dagi mukasim ging ga chichi kang aki wona kama ke kininu u kama ke ngum ga ga chimpang ba kama ge jelasi mai dagi kaba atutwa kam ka kokum ga waten dibita u zelaka ngana ko ye tuma a bangna bang hadi ngui kang ngui asa ta bang ngum kama ke a ngum khui ngum ma u kama ke ye ngai khui kama ko pang ba kang ngui ati sa kawchi ngau thule kanuse mu si dagi khasine kanuse ko ngum kama se wo chigem den chong ngol ngwa ang kwe sa kwe si ga ko ka ke radu kwe ale kwa program mtu tu ko ngol ngwa ang kwe sa kwe si ka ke radu ki ka wetu ka isi a kwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm mtu tu ko ngol ngwa ang kwe sa de ma si de ka wa na ve ke chuang ng ta go si de chima na ve ke wo lang ji cha ko nga om chima wo la ji cha ko nga ale kwa program mtu tu ko ngol ngwa go sa kwe si ka ke ka wetu ka isi a kwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva ben neha fm mtu tu ko ngol ngwa go sa kwe si ke mo ngo maso den du ta ngo ba o lang

exka FM kwa olengo emtane kuchu aunwa program ko sewuji se ka ke radu to masite ke kwa ne khe kwa 17 minute ta kuside ke kwa olengo emtane chu ngo ko sewuji se ka ke radu kwe ale kwa program ngo mtutu ko ngo la ngo isa ko wisi ga ngo ka ke a olengo ko nga ta masite ke kwa ngo ga ne ga me kum chen ngo la ta asa ko wisi ga ngo ka masate ke ka u ga nu se agusi de ke khasunim aula kawajin ngau tole pangu gusin nanu ko mosi de ko frei da gena bege da kanusi atene na sindage atu kanusi sa u khasune waji gem tan chong ngau lang ngoi sa guji se ka ke radu ke kawe tu ka isi pangu ko ye khai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen ne kha fm manum tu ko au ngau lang ngau ngoi sa guji se ka ke radu ke kawe tu ka isi pangu gusin tem tan chong ngau lang ngoi sa anchima ka ke a program ngo kon nga ngai de ge kawan ne khai kong 18 minute mtan chung ba ngo isa ko ji se ka ke radhu kwe ale ko program ke mong ma so ten vi tong ba olang

x ka f m ka wa olang m ten ko chu aung ma program ko so ji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pang ma ko e khai ko a radu ge numero ya woni ten se ba pen ne kha f m man tu tu ko e aung ma lang ko so ji se ka ke olang ko nga ke ka ba tu khai se pang ma ko sin de ge olang ji chang ten ko ma thama ko e ta ma se de ge ka wa ne kha ka ma dibe indhar ta community kon khang gu supa ke akh en 20 community um kwe kon ngo le ngon khosi ta ba ya kon nga ya de ke lu se ka ba tu kai se a kwe kai kwa ra do ke numuru ya one ten se ba pen ne kha fm ngal mu tu ku ya ngo la um kwe sa gu si si ga kon ka ke ra do ke mo ngo ma so ten du to ngo wo lang

exco if em kawa wala ngaw em tanu kuchu au ngaw program ko sa uje si ka ke rado ke kawa ya tu ka khai si pang ngaw si de kawa ne khe kong 5 taka manite te kwang khan ko su pa ke 6 minute ngaw ka ngaw le ngwe ten mo ji ta ang ko sa uje si ka ke rado e kawa tu ka khai si pang ngaw ko e khai kwa rado ke nimuru ya ngone ten seva pen neha fm anum to to ko ang ngol ang ngwa ang ko sa ko ji se ka ke a wol ang ngwa ko na da ko si de ka u ka nu se ma se de ge khasun ola ko ji ngau to le pang ngo se wo ji ka am ten chung ngo lang ma se de ge wol ang ngi ho ji ta ko de ka wa krem ne ke safety ka nu se wo ji ge ten chung ngo wo lang ji chang ko sa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu kha se pang ngo ko e kha kwa ra du ge ni mu ru ya wo ne ten se ba pen neha fm ke ma ngo ma so ten du ta ngo ola

0: Exco FM kawo walang ngayon tano kuchu awon ng programa ko sa wisi si kake radu tago si de kawo nehe kawo nehen 5 daga manite de kung kan ko super ake mani ya manite kan ko ng mga ikum mo kung walang ngayon hindi tapa kung de kawo crime ke safety kwe kalle ko program ng ito tuko yung walang kung sa wisi si kang kung kake radu ke mo ng maso tando ito ng walang
1: Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if em kawa ola ngo em tenaku chu au ngo ola ngo jitsa ngo sa wiji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ngo kwe khai kwa radu ke numero ya one ten se va pen ne kha fm ngo mtu tu kwe au ngo ola ngo ngo sa wiji se ma se ke ka wa kanu se ko se ke krem ke safety ka wa chi ngo tu le pang ngo se ke kanu se se wa chi ke mtar chong ngo ola ngo sa anchi ma ka ke a program ngo ko ma kwe alikwa wala ngo mtu tu kwe ngwa ka wala ngo jicha ngo sa re inchi ma ka ke a wala ngo ko ma ke ka ba tu kha si pang ngo kwe khai kwa ra du ke numuru ya ngoni ten seva pen ne kha fm ngo mtu tu kwe a ngwa ka wala ngo jicha ngo sa anchi ma ka ke wala ngo ko ma ke ka ba tu kha si mtan ku chu au ngo wala ngo sa anchi ma ka ke a program ngo ko ma alikwa wala mtu tu kwe ngwa ka program ngo ngo sa anchi ma ka ke wala ngo ko na me ngo ta ngo me ka nu sa gu sin te ko ma sin du ko ni ko na ka wa chi ngo tu la ke pa ngo gu sin ke safety ma na ko ga chi chi ka na ve ke chu an pa ngo ba te na tu sa gu sin ka nu se du ko safety wa chi ke mtan chu ngo wala ngo chi chang gu sa gu chi ka ke ra du ke ma ngo ma so tin du tu ngo ba o la ngo

ekska if kawa ole ngawe mtenu kuchu awunga program ko se wuji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe awunga olang ko se wuji se ka ke radu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe awunga olang ko se wuji se ka ke kwe tu ka khai se mtenu kuchu awunga olang ngwa ngwe sa jiba ka ge pur kham ngo kon ma ki ka ba tu ko isi pang ngo si de ge ka wa wo le ten chung ngo ngwe sa ko si che ka ke ra du ki ka ba tu ka ko isi pang ngo ko si de ge tu ku a ngo ka wo la ngo ji cha ngwe sa jiba ka ke pur kham ngo kon ma we ngai de ka lu si ka ba tu ko isi ten gu chu a ngo wo la ngo ji cha ngwe sa de jiba ka ke pur kham ngo kon ma we si de ka lu si ka ba tu ko isi ten gu chu a ngo wo la ngo ji cha ngwe sa de jiba ka ke radu ke olang ji konga ale kwa program no ntu tu kwe mwa ka olang no go sa ntima ka ke radu ke olang ji cha konga ke maung ma so ten du tu nga olang

FM kawa walang ngoy mtan ko chu aung ngoy program ko sa uji si ka ke rado ke kabaya tu ka khai si pang ngoy ko khai kwa rado ke numuru ya ngoni ten seva pen neha FM ngan mtu tu ko aung ngoy walang ngoy ang ko sa uji si ka ke rado ke kabaya tu ka khai si pang ngoy ko sing te ke kawa walang ngoy mtan chong ngoy ko sa uji si ka ke rado usi de kan usi walang ji chang ten ko ngoy tamo ko kan uzi to to ko au ngo lang no ang ko sa ko si se ka ke radu ke ka ba tu ka se pang ngo ko sa chi ma ka ke radu ke wo lang ji cha ko nga we ale kwa pro ham ko sin da ke wo lang ngo tan chong ba ko sa ko si ji ga ko ka ke radu ke wo lang tan chong ngo ko sa ko si se ke ang ko ka ke mong ma so ten du tong wo lang

xka f m kawa wolengo mtene kuchu aungo program ko sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aungo wolengo ang ko e sawuji se tama ungo la kon nga de ka u kininu e ke kola ke jwa kawa ching ngau tu le pangwa ku si de kan u si u kan khau chong ham ko si de ka ku u si la kakwa na kama kwa problem ngaw da pa ngaw kwa siya dake abman ngaw siya kakwa wuzila kwa kani kwa chungha le uwa chika imtel chwa ngaw wala ngaw ngwa sa wuzi se ka da masidae kanwuse kawa ngaw kukula ngaw masidae kuma ngaw katani na hane problem da pa ngaw masidae kanwuse abman ngaw siya kakwa wuzila kwa kani kwa chungha le uwa chika imtel chwa ngaw wala ngaw ngwa sa wuzi se ke maw ngaw maso tundu ito ngaw wala ngaw

0: kaki tom ngan uling apun nga oka ang kagong atan ng
1: kaso matlako itam kalay ng mga otamuyat yung atan ng
0: XKFM kwa na magkamala kay 22 na September.